0: 92.7 Thunder FM again, the Oro City, 93.7 Thunder FM, booking on for 10 minutes after 8 o'clock, and it's Taylor Swift, Shake It Off. That's what's brought to you by Big Shot Hot Dog, Bigati Salasa, Swag sa Bulsa. Sweetheart, mukha walang balak na namang magpakita ang araw natin karon. Naulaw na saan? Nagdago na naman siya sa likod ng mga dag-um ng ulap, no? Anyway, sige lang. Tuloy tayo sa ating buhay. Ganun talaga, no? Uso na po yan. May habagat na kasi, eh. Alam nyo naman pag habagat. Diba? Alam nyo naman ang ibig sabihin yan. Ulan-ulan yan. Hangin-hangin yan. Lalo na dyan sa may Luzon. Lalo na kapag may low pressure area yan. Dyan sa area na yan, ina-attract po yung habagat. Papunta naman dito sa atin. Kaya wag na tayo magulat pa. Alam naman natin yan. Diyan na tayo lumaki sa mga ganitong mga panahon. Ready naman tayo sa mga ganyan eh. Magandang morning po sa inyo lahat, mga sweetheart. Siyempre pa, Jason Steele pa rin. Ako yan. Ako po si Jason. Hanggang alas 9 ng umaga, tayo magkakapiling. Magkakasama-sama. Oops! Shoutout muna sa mga sumusunod kina Lani Neri, mga taga Patag Upol. Speaking of Patag, ha? Diyan sa may Iron Baller Gym. Magandang umaga po sa inyo. Yeah, thank you so much for always listening sa lahat ng mga nagsaseksihan, nagagandahan, ang mga nagpapaganda ng katawan diyan sa may Iron Baller Gym, sa may Patag. Mayang Bundag! Nagang salamat sa inyong pagpamina. Mama Lani, magandang umaga po. Thank you so much for always listening. Si Chriselle din, sabi niya, happy morning. Thank you sa pag-shoutout. No problemo. Eto, Jason, sabi niya, nice ang music, pero gibiyaan, mangkuoy, giilisan pa. Ay, sabi na. Shoutout from Aluba, Makasanding, si Jonathan. Jonathan, huwag kang mag-alala. Kung gibiyaan ka, ay, pulihin naglain ba? Yan lang yun eh. Yan lang ang solusyon dyan. Ang dami-dami pa dyan. Daghan pa kayong babae. Oo, sa kalibutan. Diba? Sige, kiat-kiat lang gamay. Okay na yan. Sa last hour natin, syempre, ako pa rin to, ha. Teka muna, makinig muna kayo, ha. Oy, lunchtime na, sweethearts. Gutom na rin ba kayo? Para masulit ang lunch break, deserve natin yung meal na nakakabusog. Ang craving ko, yung napaka-crispy, napaka-juicy at napakalaki na Chicken McDo na ngayon, may bagong nakakabusog meals. Ang One Piece at Chicken McDo, may kasama ng choice of One Piece at Crispy Chicken Filet o kaya One Piece at Mushroom Pepper Steak. May kasamang small drink pa for only starting at 158 pesos. The price varies. Dalawang ulam, tapos may drink in one meal, mapapatastify ka na napakasulit. Kaya tara, order na. Now available in McDonald's stores nationwide. Try it, taste it, and tastify via dine-in, take-out, drive-through, or mcdelivery.com.ph. Promo runs from June 1, 2026 to September 19, 2026 per DTI, Fair Trade Permit Number, FDEB257576, Series of 2026. And for a break, be back with more. Hey, stand by.
1: Heart 92.7.

0: Ayun, nagpamulto sa gutom. Presto, busog sarap na.
1: Better check your watches. Time right now, 8:31.
2: This is Heart 92.7.
3: 92.7.
2: Heart, Cagayan de Oro.
1: Teka lang, ano na kaya sitwasyon ng ating mga kalsada ngayon? Alamin muna natin, ha, saglit.
4: RTA.
2: RTA.
4: Heart FM.
2: Road traffic. Alamin. Daloy ng trapiko at kalagayan ng mga lansangan ng Cagayan de Oro.
4: RTA.
2: Heart FM. Road traffic. Alamin.
1: Nasa linya natin si HPG, Jerry, small but terrible, Kabuyaon. Hello, Jerry. Good morning.
5: Good morning, Jason Steele. Galing akong kasuwagan kanina, papuntang Marcos Bridge. Yung Marcos Bridge, kapasok ng Cagayan yung downtown. Medyo may build up. Pero yung palabas ng downtown, okay, flowing siya. Hanggang nakaabot ako dito sa may St. Enrico Highway, papuntang Gusa. Yung gusa, palabas ng CDO, okay lang. Yung papasok, okay pa, flowing pa. Hanggang nakaabot ako dito sa may bandang puerto. Dito sa may bandang puerto, build up talaga yung traffic dito.
1: Agay.
5: Palabas at papasok.
1: Nako. Oo, maghanda yung mga pumunta dyan sa may puerto. Oo, siguro marami na talagang volume ng sasakyan. Maraming talaga lumabas ngayon. Ano? Anyway, nandiyan ka na ngayon sa area na yan. Ano? May pasahero ka ba?
5: Oh, nakalabas na ako dito sa may bandang puerto. May pasahero ako. Papunta akong Manolo.
1: Sige. Alright, mag-ingat sa pagmamaneho at ingata ng mga pasahero. Maraming salamat sa iyong report. HBG Jerry, small but terrible, Kabuyaon.
5: Yan ang litis na sitwasyon. Makasala ang aking gadaanan sa ngayon. Art Pasada Group. Jerry, small but terrible, Kabuyaon. Para sa Hard FM, road traffic, alamin.
4: RTA.
2: RTA.
4: Heart FM,
2: road traffic, alamin.
3: Heart 92.7.
6: CD.

0: 92.7 Thunder FM kagayan de oro city 93.7 Thunder FM booking on 43 minutes after 8 o'clock at Soda Pop Sancho Boys for you. Dancer was brought to you by Birch Tree 45 Twin Pack. Pang dalawang baso, 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 7 pesos and 75 centavos lang SRP per baso. Bili na! Oy, magandang umaga. Happy birthday kay Roban Daya today. Roban Daya, happy, happy birthday. Ganda din kay Totski. O, sa Totski Car Wash, kibawe. Magandang umaga rin. Kay Zach ng DC. Yan, thank you so much for always listening. May buntag niyang napita. Eto na, mamimigay na tayo ng bugas at groceries. Alamin na natin kung saan area tayo bubunot, ha? Saan grab box ba? Ruleta, select! Ang ating studio matatagpuan po sa FICO Admin Building, Mamenta Boulevard, Carmen, Ilaya. Abay lang sa West City Central School. Oy! Bonbon! Mga taga-bonbon, paminaw! Buna tayong isa sa drop box ng bonbon. Oy, ang nakasulat, bonbon lang. Ang pangalan ng nakadaog ng bugas at groceries mula sa bonbon, Jasper Maglungsod. Jasper Maglungsod, congratulations! Nakadaog kang bugas at saka grocery sa Jasper Maglungsod. Ganun din sa ating first winner kanina, si Mercy Canizares. Mercy Canizares ng Kapiston, Kauswagan, congratulations! Nakadaog sad ka. Ito pa yung iba pang mga winners ng bugas at saka groceries. Oh. Itong si Zoya Golda Songkuya ng Consolacion District 3. Rosalie Daka ng Puntod. Anisito Bentuzal Jr., TNBS, na-claim na pala ito. Ito pa, Agustin Valley Homes naman, si Hilda Columnas, taga Carmen. Hilda Columnas, taga Carmen. Mirna Villadores ng 21st 30 Nazareth. Mirna Villadores, Marcel Yonko ng Puntod. Marcel Yonko ng Puntod, congratulations ha. Ganun din kay Lunita Atonda. Lonita Atonda na lapasan. Congratulations sa kadaog sa gagbugas at groceries. Dante Quijada ng Barangay 36. Dante Quijada. Miguel Labadan ng NHA Kauswagan. Oy, Miguel Labadan, nakadaog sa ka. Rosalita Bagas ng Bara Macabalan. That's Rosalita Bagas ng Bara Macabalan. Jennifer Oro ng Zone 7 Kauswagan. That's Jennifer Oro, congratulations. At Joe Villegas, TNBS driver. Joe Villegas driver. Nakadaog na o bugas at groceries. Yung mga pangalan na banggit ko, ha? Pumunta lamang kayo dito, magdala ng inyong valid ID. Sumayin niyo po ang ating The Price is Rise Overload. Ito po yung inihatid sa atin ng Kevin Enterprises. Where your piso gets more value. 8:45, Time Check brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness. Time for a break. Be back with more. Standby lamang, mga sweethearts.
1: Heart 92.7.
2: Gusto ba ninyo og hashtag HopeCore? If yes, tanawa online ang hashtag Easy Maging Best Me Stories sa mga ex-McDo crew members. Maka-inspire jud. Nisugod ni sila sa McDo as crew members. Unya, karon naabot na nila ang ilahang mga dream jobs. Naay mga nurse, teacher, journalist og pro volleyball player pa. Dagan pud sa ilaha nag-start as McDo crew unya nahimong McDo manager na karon na naay mga sariling team. Kinsa man dili ma-proud sa ilaha. Kaingon gid sila na easy maging best me jud sa McDo. Angay kaayo ang setup nila para sa mga working students kay flexible lang sked. So sila ang mopili sa oras, depende sa kinahanglan sa school. Masaligan nimo perminte ang imong mga crew members kay grabe daw ang teamwork didto. And naay world-class training para sa imong growth. Easy maging best me jud dinhi sa McDo. Kung nag-iisip pa mo nga mag-apply, pag-apply na dayon. Visit McDo PH Careers Facebook page or visit the nearest McDo store near you to apply.

92.7 FM, Cagayan de Oro City, 93.7 FM, Bukidon. Doon si Lisa Maturan for you with Buseo. Para sa atin, 4 na minuto bago sumabit ang 9 o'clock. Ang Acera family nakikinig sa atin, Odesso, Acera, mga taga Zone 11, Upper Carmen. Maibuntag! Dagang salamat sa inyong pagpaminaw. At ganoon din sa mga nag-message sa aking, Facebook page. Iba ka sweetheart sa atin, ha? I-shoutout natin ang mga sumusunod kina Amy Balomadres, kay Joanne Olandres family. Thank you, ha? Following up. Mama Rosa, magandang umaga po. Rosa Macha. Yeah, thank you so much for always listening. Time for me to bounce. Thank you so much sa lahat po ng mga sumama sa akin sa mula pa kaninang alas 5 ng umaga. Magdala ng payo nga, just in case na mag-ambon-ambon. Diba? Oo, para ready tayo. Pero para nakikita na rin naman yung haring araw ngayon. Hindi nga lang ganun katindi yung sikat, pero mukhang okay naman yung panahon. Maraming salamat po. Tabayanan ang ating mga love songs. Susunod na po yan, Kiligan Moment, Kiligan Time. Kasama naman siyempre si George at si Dr. Heart. Ha? Para po sa lahat ng mga gusto marinig ang mga love songs na talagang huy! Magpapaalala sa mga nakaraan at magpapakilig sa kasalukuyan. Maraming salamat po. My name is Jason Steele. Nananiniwala sa kasabihang huwag kang titikim ng masarap para hindi ka maghanap. Enjoy the rest of your Tuesday, mga sweethearts. Jason Space Heart FM, ang aking Facebook page, ha? Padayon lang sa magpaminaw dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.

0: This is Heart 92.7. Heart FM News Update.
1: Maari pa rin umanong tumakbo sa kahit anong posisyon si Vice President Sara Duterte sa susunod na halalan kahit pa ito ay tuluyang ma-impeach o mapatalsik bilang pangalawang pangulo. Ayon kay Attorney Dick Gilyar Delfin, Dean ng College of Law ng Biliran State University, sinabi nito na may dalawang posibilidad na hatol kay VP Sara. Una, ito'y ang purong pagtanggal lamang sa kanyang posisyon at pangalawa ay ang pagtanggal sa kanyang posisyon na may kaakibat na parusang hindi na ito papayagang humawak ng anumang posisyon sa pamahalaan. Samantala, nagpapatuloy ngayong araw ang impeachment hearing kung saan may mga bagong testigo at ebidensya ihaharap ang prosecution panel. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update.

0: 92.7 Hearts FM Cagayan de Oro and 93.7 Hearts FM Bukidnon. Mayang buntag, mga sweethearts. Ay, mayang buntag, Dr. Heart. Nako, bisperas ngayon, ika-14 ng buwan ng Hulyo. And you know, tomorrow is the day na pinakaantay. Oh, pero ngayon, let's talk about love and let's talk about anything about matters of the heart. Dito po sa ating programang Music from the Heart hanggang alas 11 po ng umaga. Good morning, Dr. Heart.
1: Good morning, George. Tag-uman ang buhay natin ngayon, bukas siguradong bubuhos ang blessings.
0: Gusto ko yung tag-uman. Totoo. Yes, diba? Amen to that.
1: Kasi kasweldo bukas.
0: Konting tiis lang.
1: Good morning, sweethearts. Salamat po ng listeners natin, mga sweethearts natin sa Cagayan de Oro City. Ganun din sa buong Misamis Oriental and of course Bukidnon. Mayong buntag. Good morning po sa inyong lahat. Welcome to the Tuesday edition of Music from the Heart. Of course, with Dr. Heart and George. We'll be on till 11 o'clock. Dalawang oras po na napakasarap na mga love songs at napakasarap na chikahan.
0: Ay, grabe. Usapan natin.
1: Uh-huh. Ano bang mainit na pag-uusapan natin ngayon sa malamig na Martes?
0: Ay, Dr. Heart, may ano tayo, may pa-option tayo sa kanila. Mm-hmm. Sa mga sweethearts natin na talaga nag-abang sa ating QOTH. Ayun ako. Sana ba yun? Ayan, hindi nakita-kita dito. Ayan, eto siya eh. Dalawang ano to eh, papipiliin natin.
1: Aha.
0: Oh, dito na lang
1: ano
0: ako.
1: Bang ipapapili na natin ako sa kanila ngayon? It's all about...
0: Eto, yung ating...
1: Sobra-sobra naman magmahal yata ito.
0: Oo. Ay, mas masakit ba ang magmahal ng sobra o ang hindi mahalin pabalik?
1: Ay. Kumbaga isang yun. Party lang ang nagmamahal ng sobra-sobra. Tapos yung kabila, walay.
0: Walay. Pinapatri lang natin sila.
1: Ito po, yung ating question of the heart today, ha? Sabi ni George, mas masakit ba ang magmahal ng sobra o ang hindi mahalin o ang hindi kamahalin pabalik? Okay. Bakit masakit ba magmahal ng sobra?
0: Ay, kasi Dr.
1: Siguro,
0: Heart.
1: Diba?
0: Sabi nga natin, lahat ng sobra ay hindi din masaya.
1: Ay, ganun.
0: At saka, hindi din lahat ng kulang ay dapat din nating tingnan as negative.
1: Aha.
0: So, alin ba dito? Yung sobra magmahal o yung hindi mahalin pabalik?
1: Ay, parang...
0: Ikaw lang ang galaw.
1: Parang masakit yung pangalawa.
0: Hindi
1: ka mahalin pabalik. Mahal ka na nga ng todo-todo, di ba? Pero wala yung kabila. Nako naman. Sige, paabot niyo po sa amin ang inyong thoughts, inyong views, and of course, your opinion. Doon po sa ating question of the heart, mas masakit ba daw ang magmahal ng sobra o ang hindi kamahalin pabalik? Paabot niyo sa amin through our text line 0917-1579-927 and at 0961-8924-927.
0: Of course, sa mga naka-online ngayon, na pwede po ninyo kaming i-text, i-message doon sa Heart FM 92.7-Cagayan de Oro City.
1: Oras natin 9:14, here's Ray Parker Jr., One-Sided Love Affair. You're in Heart FM 92.7.
0: Ang radyo ng heart ko.

This is Heart 92.7.

0: 92.7 Hearts FM Cagayan de Oro and 93.7 Hearts FM Bukidnon. That was Savage Garden with Truly Madly Deeply. And that song was brought to us by CDO Idol Hot Dog with the cheesiest idol cheese dog ever. Versus previews, so formulation. Pasensya na po, medyo na na-delay ng konti yung ating programa Music from the Heart due to power interruption. But we are so back on the air. Kaya naman, padayon sa mga love songs at padayon sa atong chikahan with George and Dr. Heart dito po sa ating Music from the Heart on this wonderful Tuesday morning. Diba, medyo umiinit-init na. Ayan, nag- kaway-kaway na.
1: Ulo mo.
0: Medyo. Pero ayan na si ano, Haring Araw, Dr. Heart. Shining all over us. Oy,
1: anyway, it's nice na nakabalik na tayo.
0: Yes.
1: So, after that very short power interruption. So, yeah.
0: Teaser daw yun pa, teaser. Sa ating mga love songs.
1: Ayoko na ganyan teaser. O, wala tayo sa ere. Pamimiss ko yung mga sweethearts natin.
0: Ako din, ako din.
1: Ayan. Sige, tingnan nga natin mga messages mula sa ating text lines. Sige, mula sa kay 6505. Shoutout sa mga taga-Makabalan, especially sa kanyang pamangkin na si Daday. Ayan. Hi po.
0: Good morning. 0804 naman, ang Gales family, nakikinig sa atin ha. Diyan sa may barangay 17 Burgos del Pilar. Hi, Mami Elaine. Magandang umaga.
1: Wala naman kay 1462. Sabi niya, good morning, Dr. Heart and Sexy George. Ha? And to all Heartinians. Ay, ang galing naman. May mga ganyang ano na, Heartinians.
0: May tawagan.
1: Uh-huh. Ayan, listening from Lapasan, while Sugod naglabadami. Ayan, masarap kasama yung ano, lalong sasarap yung pagkusukuso ninyo.
0: Correct.
1: Pagkasama ang Heart FM, di ba?
0: Si ano to, Dr. Heart, si Ate Karen Torres nino. Magandang umaga. Eto naman si 6574, ang masakit. Ikaw lang ang nagmamahal, samantala siya. Wala palang pagmamahal.
1: Agoy!
0: Ay, eto. Mm-hmm. Katulad daw sa kanya, sobra-sobra na ang pinakita ko. Agoy, paglalambing. Samantala siya, ang gusto lang pala sa akin, ang kasipagan ko lang. Pala na alagaan siya, pati aha, anak niya. At tumulong sa kanya maghanap buhay.
1: Nako naman.
0: Ay, grabing kwento ito. Mm. Oo.
1: Mahilig sa ano yan? Anong prutas mahilig nyan? Ano mo?
0: Ano?
1: Mangga.
0: Mangga. Yung matamis na mangga.
1: Hindi. Aslom na mangga.
0: Aslom na mangga.
1: Maasim na mangga. Kasi maasim yung kanilang pagsasama. Di ba? Ginagamit ka lang. Nako naman. Ay, naho. Parang hindi yata partner yung gusto niya eh. Okay. Hindi partner sa buhay.
0: Ano ba kaila? Sugar daddy. Ganun ba yun?
1: Nako naman.
0: Ay.
1: Ayan. Again, our question of the heart for those who tune in late, ha? Ito yung ating pinag-uusapan ngayon, George, ha?
0: Oo.
1: Medyo may kasakit na ng konti, di ba? Merong sinasabi nating parang one-sided love affair.
0: One-sided
1: parang
0: love.
1: Parang isa lang ang nagmamahal.
0: Oh, alin nga ba? Oh, mas masakit ba ang magmahal ng sobra, mm-hmm, o ang hindi ka mahalin pabalik?
1: Well, anyway, sinasabi natin na ikaw nga pag nagmahal tayo, handa ka magmahal, handa ka rin masaktan. So, ibig sabihin pag nagmahal ka ng sobra-sobra din ang ano, mararanasan mong sakit.
0: Tama nga itong kanta natin, Dr. Heart, Truly Madly Deeply.
1: Uh-huh.
0: Because when you truly love someone, you madly do anything for them and deeply feel the pain right after.
1: Ay.
0: Truly, no. Madly, deeply. At sana hindi mangyari.
1: Sana naman hindi mangyari yung ganyan. Oh. Diba? Love, love, love, love.
0: Love, love.
1: Oh, walang hurt.
0: Naku. Wag ganun kasi, pero alam mo, Dr. Heart, sabi nga natin, sabi mo nga, lagi mo pinapanimain that when you love, you also have to be ready to get hurt at the same time. Mm-hmm. Kasi ang every love story ay very unique.
1: Yeah.
0: Hindi naman pares-parehas lang yan eh. So, you need to also...
1: It's not always a bed of roses, Ika.
0: Yes.
1: Diba?
0: Oh.
1: Minsan may mga challenges, may mga obstacles, may mga hurdles in life. And also in your relationship, na kailangang ma-overcome, di ba?
0: Oh.
1: Yung kasi dapat ma-overcome at mapag-usapan at syempre masolusyonan.
0: Kasi hindi lang dapat, alam mo, naniniwala ko, hindi lang dapat ikaw ang ready dyan. Dapat yung partner mo din is also gonna be with you in times na parang nasa shaky stage kayo.
1: Well, we always say, it's always, it takes two to tango.
0: Correct. Diba?
1: Dapat
0: correct.
1: Dalawa talaga yan.
0: Oo.
1: Dalawa kayong mag-nurture kung anong meron kayo.
0: Yes.
1: Diba? Hindi po pwedeng isa lang.
0: Kasi
1: kaya sinasabi nga dun sa ating question of the heart, nagmahal ka, ikaw lang, pero hindi ka nila love back.
0: Ouch.
1: Diba?
0: Oo.
1: Hindi ka minahal pabalik. Parang, so unfair naman, mm-hmm. di ba? Kahit sana konti lang.
0: Yes.
1: Diba?
0: Balik mo naman.
1: Oo.
0: Pero alam mo, na nangyayari talaga to sa totoong buhay. May mga ganito talagang sitwasyon na minsan kapag nagmamahal tayo, mm-hmm. hindi tayo minamahal ng taong mahal natin.
1: No.
0: Which is very, very hard. Pero yun nga, hindi naman natin napipilit ang mga bagay-bagay.
1: Minsan, yung iba naman kasi, George, yung iba situation, kasi sinasabi nga natin, hindi pare-parehas, di ba?
0: Yes,
1: yung iba naman, eh, parang nag-overthink lang sila, nag-overexpect
0: yun.
1: Dun sa kanilang partner na ito dapat, kasi nga, ito yung ginawa ko, buhos na buhos. Dapat ganun ka din sa akin. Pero di ba, may kanya-kanya tayong way of loving the other person. Di ba? Parang, dun sa partner natin, may kanya-kanya tayong way kung paano natin ipapa-feel sa kanila yung pagmamahal natin.
0: Tama.
1: Eh baka nasobrahan lang tayo sa expectation.
0: Yun lang.
1: Kaya siguro nasasabi natin, hindi ako minahal pabalik.
0: Minsan ang problema natin ay ang mga sarili natin.
1: Kasi hindi ako maniniwala na hindi ka talaga mahalin pabalik kahit konti man lang.
0: Meron
1: diba?
0: Yan.
1: Meron yan. Kulang nga lang dun sa ini-expect mo na pagmamahal dun sa partner mo.
0: Eh kasi gusto nga kung ipagluto ka ng adobo, gusto mo rin ipagluto ka ng adobo.
1: Ay nako.
0: Hindi mo ina-appreciate na nagluto siya.
1: Sorry
0: pero...
1: John, kaya di ko kabalo maglutog adobo.
0: Sige lang, gumaunta ka sa laing ano, paraan.
1: Ay, akala ko sa ibang putahe.
0: Sa ibang paraan.
1: O ayaw mo, hanap nalang ibang butahe.
0: Oo, hanap ka. Ato karinderiya.
1: Ayan, keep your messages coming ha. Padala niyo po sa amin ano po ang reaction ninyo, ang take ninyo. Doon po sa ating question of the heart. Mas masakit nga ba daw ang magmahal ng sobra o ang hindi kamahalin pabalik? Text lines po natin ha. 0917-157-9927 and 0961-8924-927.
0: Drop your comments doon po sa ating post or message us through our messenger sa ating Facebook page, Heart FM 92.7 - Cagayan de Oro City.
1: Oras natin, 9:55 in the morning. We'll be pausing for a break. Magbabalik pa kami ni George. Keep it here on your Heart FM.
0: Ang radyo ng heart ko.
2: Heart 92.7.
3: C-D-O-I-I-Idol. Cheesiest. Our best idol cheese dog ever.
4: Versus previous formulation. Our cheesiest CDO Idol cheese dog ever. Buy now.
3: Ito ang idol ko.
5: Also try Idol Hot Dog. Our meatiest and tastiest best idol hot dog ever.
6: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0901-0943-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
7: Online. Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro City, 93.7 Heart FM Buginoy. Ay nako, tonight I need your sweet caress. Eh, paano kung ayaw niya?
1: Ay, dahil ba ay
0: hindi niya kanya na ibabalik, di ba?
1: Oo, hindi niya kayang ibalik.
0: Ay, nako, ano mangyayari? Mafu-frustrate tayo, di ba? Nako, kaya kasi nag-expect ka.
1: Tama. Oh, from hands to heaven, magiging all by myself ka ngayon. Ay. Kasi taas ng expectation mo eh. Maganda yun, Dr. Hart, that we remind them that whenever we need something or there is this desire ng puso natin, pwede nating iampo.
0: Uh-huh.
1: Ipagdasal natin yan. Pero at the same time, may ano tayo, there's this side of us na ipinagdasal natin, hinope natin, pero yung expectations natin, wag nating talagang i-expect na agad-agad yan. Mamahalin ka ng tao. Hindi kanya kayang mahalin pabalik ng overnight.
0: May kasabihan nga, George. Oo. Habang may buhay, may pag-asa.
1: Correct.
0: Pero mind you, sweetheart.
1: Oo.
0: Hindi mo pwedeng habang buhay, aasa ka na lang at aasa.
1: Mag-move on ka naman.
0: Diba?
1: Tingnan mo naman yung ibang tao sa paligid mo. Baka expect ka na expect sa taong to na mahalin ka pabalik. Alam yung, ano mo, eto ha, babae ako, pero may ano tayo, may tinatawag tayong focus on the small details, but we expect something. Like for example, akala mo, sweet, mm-hmm. akala mo, para sa'yo, yun pala, ginagawa din niya sa iba.
0: Ay, ako naman. Mga
1: ganun, ikaw naman, oh, mahal ako kasi ganito. Pero yun pala, abay, sent to many.
0: Ay, huwag naman many. A few lang.
1: Send to few. Send to GC. Diba? O kaya may ano din, may konti lang tayong reminder. Kasi alam mo, madalas nangyayari ito, Dr. Hart.
0: Sige, justify mo.
1: Eto ha, sa mga kababaihan naman talaga.
0: Ano?
1: Andun, kasi kami yung nililigawan. Yung sinusuyo.
0: Mm-hmm.
1: So there's this tendency talaga na kami yung parang nag-iisip ng something else ng ginagawa ng ibang tao para sa amin, like kung may naniligaw sa amin, ay hindi pala namin alam, yun pala'y gesture niya lang.
0: Uh-huh.
1: At ginagawa din niya sa iba.
0: Ay, ganun. May mga TH ka na ngayon. Oh, mga tamang hinala.
1: Tamang hinala ka na. Oh.
0: Talaga naman. Naku naman, bakit naman kasi ganyan? Di ba?
1: Pwede bang, kung manligaw, pwede sa isa lang.
0: Oo naman. Dapat, ganun dapat.
1: Manligaw kayo, parang apat lima. Ay, paano kung nag-oo lahat yan?
0: Ay, ang saya-saya ng buhay.
1: Anong mangyayari? Sige nga, tinatawag natin time management, ano? First 4 hours dito ka. Second hours dito ka. Ay, ang hirap naman nun.
0: Uh-huh.
1: Oh.
0: May nag-comment dito. Oh. Sabi niya, talaga lang ikaw ang nililigawan, ha?
1: Siyempre po, tayo yung babae.
0: Baka ang naliligaw.
1: Mahal ko nga ng
0: message. Umaasa pa rin ito. Umaasa pa rin.
1: Alam mo kasi, sa panahon ngayon, Dr. Hart.
0: Baka daw ikaw ang naniligaw? Ikaw ba naniligaw?
1: Ito,
0: open ka ba sa bagay na ganun?
1: Ako ang manligaw?
0: Oo.
1: Hindi. Ayoko ako yung naniligaw kasi ang awkward nun, especially may tinatawag kasi tayong mga ambiverts, Dr. Hart, uh-huh. ng mga tao.
0: Ano tawag doon?
1: Ambiverts.
0: Ambiverts. Talaga yung research mo yan, ha? Para,
1: angryverts.
0: Para makadepensa ka, ha?
1: Ay kasi, may tatlo kasing klaseng tao.
0: Uh-huh.
1: Yung introvert, extrovert, uh-huh. at yung nasa kalagitnaan, yung mm-hmm. ambivert.
0: Ah.
1: At ang ambivert madalas ay kababaihan. Kami yung may introvert.
0: Ano bang karakteristik nung ambivert?
1: Ambivert, madali, yung social battery mm-hmm. nila madaling malubat. Mm-hmm. So ngayon, okay sila na yung pag-social mm-hmm. interaction. Pero an hour or two, bigla mo nalang makikitang, ay, nasa side na yan, nasa gilid na yan, naka-cellphone, gano'n. Hindi na nakikipag-mingle. So, nasa kalagitnaan sila ng intro tsaka extrovert.
0: Ah, okay. Akala ko kasi hinahanap nila partner si Bert.
1: Si Bert.
0: Parang gusto nila, ambigo na Bert. Ambivert, be.
1: Eh kasi may pag-aaral kasi Dr. Hart na yung mga taong ambiverts. Uh-huh. Sila yung mga sponge sa isang circle of friends, sa mga circle of ano.
0: Di ba paano angry bird?
1: Wag na ma-angry bird. Ayun.
0: Nag-angry bird siya kahapon.
1: Sorry po. I'm sorry.
0: Ayan, din naman natin. Natin yung mga messages ng mga sweethearts
1: natin.
0: Dami
1: na.
0: Dami,
1: oh.
0: Nawala lang tayo saglit sa ere.
1: Yun
0: dami.
1: Na nga, oh.
0: Sabi ni 4866, good morning. Paki-shoutout po sa office namin. ANC Fire Extinguisher Trading. Nandiyan po sa may NHA Phase 1 Kausuwagan. Hi po sa inyo, especially sa owner na si Ma'am Sham and Sir Andel. Yan.
1: Good morning.
0: Baka naman pwede tayong ex-deal ng mga fire extinguishers.
1: Oo, Alam, mag-usap tayo. 1061 naman, mga mahal ko sa buhay, Doc Hart and Sweet George. Mas masakit ang hindi mahalin pabalik. Ang pagmamahal ng sobra ay sarili mong regalo at damdamin. Kahit hindi suklian, hindi nababawasan ang halaga ng pagmamahal mo. Pero ang hindi suklian ay parang ibinigay mo ang lahat. Pero walang natanggap na kahit ano paman. Parang sumisigaw ka sa kawalan na walang sumasagot.
0: I know.
1: Ay, you got nothing.
0: May nagpa siya, nagpanik siya kay nawala daw to sa ere.
1: Nagpanik, lagi ko nawala po.
0: Oh, ang sarap naman niya, nawala lang si Heart FM saglit. Di ba nagpapanik sila? Ay, ano ba nangyari? Nawala si Heart FM.
1: Eh, kasi daw hindi sila makapag-move on sa isang araw na hindi nakikinig sa Heart.
0: Ang bigat ng binitawan niyang salita sa dulo, parang sumisigaw ka sa kawalan na walang sumasagot. Walang tumutugon sa iyo.
1: Ang tawag diyan, emptiness at nothingness.
0: Alam mo, pag hindi kami namahal pabalik, George, na merong isang napakalaking question .
1: Bakit?
0: Bakit? Why? Bakit hindi ba ako kamahal-mahal? Di ba?
1: Alam mo, ganito, lovable man lahat ng tao. Pero kapag pinipilit mong isang bagay, doon na nagkaka-off, nagkakaroon ng parang downside.
0: Uh-huh.
1: Yung ginagawa mong panunuyo o yung ginagawa mong pagpapakita ng interes sa isang tao.
0: Ayun, yung nagpapag-greet kanina na ANC Fire Extinguisher, kailangan namin yan.
1: As soon as possible.
0: De, bibisita kami dyan. Sa Kausuwagan yan, ano? Puntahan natin yan. Sarah Dux. Sarah Dux ng tawag.
1: Dako ang pagmamahal.
0: Oo naman. Dako ang heart.
1: Si 6646 naman, Tagabi, Castro, Carmen, kay Lucilin, Kadongog, sige po, magandang umaga sa inyo.
0: Lady M, hi, good morning po sa'yo. Sabi niya, now lang daw siya nakaload. Ayan. Okay lang, alam naman namin nandiyan ka lagi .
1: Yes.
0: Diba? Oo. Sabi niya, magtira daw dapat sa sarili. Ayan.
1: Dapat naman. Tama naman si Lady M. Hi, Damsoy, Mayong Buntag sa May Maramag Bukid noon. Si Ate Carla Toledo naman, shout out kang Ate Virgie Cortez and the rest of the Bloomingdale Zumba Momshi. Hi to Fritzy Dayan, Ladika of DPWH Co-op. Good morning, Ate.
0: Si 7234 naman, sabi niya, good AM, Dr. Hind and Blooming George. Pa-shoutout daw sa lahat na po ng staff ng Madonna and Child Medical Center, especially kina Wilcito Salsos, Ruelta Calinar, Mark Abas, Jose Dotarot, kay Chris Liedo, and to Bernard Batubato. Ayan, maraming salamat po sa inyong pakikinig. Always.
1: Ay, speaking of Madonna and Child, hi to Ma'am Sara. Thank you po sa inyong pakikinig.
0: Si Ma'am Sara, na-miss ko si Ma'am Sara.
1: Magandang umaga. Thank you po. Ayan.
0: Sige, keep your messages coming. Ang ating pong question of the heart at pinag-uusapan natin ngayon, ang ating talakayan dito sa ating programang Music from the Heart. Mas masakit nga ba daw ang magmahal ng sobra o hindi ka mahalin pabalik?
1: Ouch. Ang bigat ng dalawa.
0: We'll be pausing for a break. Magbabalik ba kami ni George? Of course, tambalang George and Dr. Heart. Dito lamang sa inyong Heart FM.
1: Ang radyo ng heart ko.
2: This is Heart 92.7.
3: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
4: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
3: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
5: Online. Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
6: Naghanap ka ba ng masarap at swak sa panlasang Pinoy? Tara na sa Kamayan sa Manukan. Tikman ang kanilang paboritong inihaw na manok, masasarap na seafood at iba't ibang lutong bahay na sigurado magugustuhan ng pamilya at barkada. Perfect para sa lunch, dinner, family gatherings at espesyal na okasyon. Bisitahin ang aming mga branches sa Kamayan sa Manukan, Captain Quirino Branch at Corrales Extension Branch dito sa Cagayan de Oro City. Or contact us at 0915-581-2392 at 0961-956-1550. Kamayan sa Manukan, lutong Pinoy, presyong sulit, sarap na balik-balikan.
7: Kamayan sa Manukan, sarap na balik-balikan.
8: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM, Gaganda Oro City. 93.7 Heart FM, good noon. Maybe this time, mahalin mo naman ako, pabalik. Lagi nila ako umaasa. Hindi naman masama maging positive tayo sa buhay, di ba?
1: Yes.
0: Talagang okay nga yan eh, pag positive yung pananaw natin sa buhay. Pero minsan, hindi natin nagagamit ng tama yung pagiging positive in life, di ba? Kasi gusto natin, eto nga, especially ito, may mga crushes, di ba? Meron ka iniidolo, ina-admire. Binubuhos mo yung pagmamahal dun sa taong dun without, wala yung kasiguruhan.

0: namamahaling ka nga pabalik.
1: Pabalik.
0: Di ba? Parang sakit-sakit doon.
1: Kasi, alam mo, Dr. Hart, meron tayong unique way of loving a person.
0: Mm-hmm.
1: May talagang tao talaga na kapag nagmahal ay ginagawa niya ng mundo yung taong minamahal niya to the point na nakalimot na siya ba na parang, ay, hindi ko pala pagmamayari itong tao.
0: Ah, diba? Ganun kasi tayo, George. Nature sa atin yun na pag nagmahal tayo, buhos na buhos tayo.
1: Correct.
0: Kasi gusto nga natin ipadama, gusto natin ipa-feel dun sa taong mahal natin na mahal natin sila. Pero minsan nakakalimutan natin na mahalin din natin yung sarili natin.
1: Ay.
0: Kaya nga sinasabi natin masakit.
1: Oo.
0: Kasi nga tinodo natin, binuhos natin lahat. Wala na tayong tinira sa sarili natin. Drama na tuloy. Ayaw ko na!
1: Ayaw na ako eh. Patuloy. Pinigilan mo. Yung nga tama ka, Dr. Hart. Kasi yun din, di ba, may nag-text dito kanina. Binuhos niya ang lahat. Sa kanyang minamahal to the point na umabot na na ito okay naman, wala naman problema, pero financially, siya na yung bumubuhay.
0: Pero saan ba talaga tayo lulugar dito ngayon? Pag nagmahal ng todo-todo, mali. Pag nagmahal ng kulang, mali pa rin.
1: Eh kasi nga, may tinatawag tayong balanse sa buhay. Minsan kailangan nating iparemind ang mga sarili natin, ang mga kapwa natin na, huy, balance-balance sa life.
0: Pakikuhit ng self mo. Self, mahal din kita.
1: Oo. Mahal kita, self. Baka naman. Diba may iba nga umiiyak, bakit? Bakit? Oo. Eh kasi nga, kasalanan mo din, nagmahal ka ng todo-todo.
0: Alam kayo, nakikinig sa atin ngayon, namumuna yung mga luha sa mga mata
1: nga,
0: nila.
1: Ako, ganina paluha na nga ako. Pinigilan mo lang.
0: Naluluha na natin eh. Kaya nga tumawa na ako bigla eh. Alam mo, bigay todo na ako dun sa adlib ko eh.
1: Kasi alam mo yung parang tinatawag nating ano, Dr. Hart, yung real talk.
0: Eh ano, meron ka na din, no? We, tinodo talaga, George.
1: Ganun talaga. Todo na yun.
0: Ika tinodo eh, hindi pa rin niya nahanap eh.
1: Alam mo, minsan talaga, Dr. Hart, kailangan ng real talk ng mga tao. Kasi,
0: sige ka, ano ka real talk mo? Naputol kita kanina. Sige, tuloy mo.
1: Hindi kasi yung sinabi mo, di ba? Sometimes talaga kailangan na iparemind na, huy,
0: ang bigat na binitawag ko kanina, ha? Talagang real talk yun. Galing yun sa kailaliman ng puso ni Dr. Hart.
1: Sabi nga dyan, pampapukaw.
0: Kinsa kasi dapat merong mga tumatapik sa atin. Baka nawawala na tayo. Nabubuyoy tuloy ako. Nalulunod tayo sa pag-ibig na yan.
1: Correct.
0: Diba? Di naman kasi masama magmahal. In fact, yun dapat. Diba? Isa
1: that's
0: sa mga
1: our ano nature yan, bilang tao.
0: Isa sa mga commandments, diba? Magmahal.
1: Love one another.
0: Love one another. Ay, ba't ka tumatawa?
1: Kasi yung twinkle ng mata mo eh. Gusto ko yun. Totoo naman, di ba?
0: You caught me there.
1: Eh, kasi
0: hindi
1: may
0: tuloy ako makaibig.
1: May twinkle kasi.
0: Kahapon ka pa.
1: May twinkle kasi sa mata mo eh. Nung pagkasabi mo nun eh.
0: Love one another.
1: Yun. Diba? Tama yun, Dr. Hart. Yes.
0: Huwag nyo love one.
1: Dili love one. Love
0: Dili
1: one.
0: Love one.
1: Love one another.
0: Ay, ang sarap ng katagang yan. Sarap ng utos na yan.
1: Oo. Yan ang pinaka utos.
0: Kaya masunurin talaga ako.
1: Maging mapagmahal sa kapwa mo. Diba? Gauros-uros kasi yung pag-ibig dun sa puso.
0: Sobrang
1: mo.
0: Bait ko kasi.
1: Oo. Oo naman.
0: Saka marupok.
1: De, kunti lang. Ako din eh, di ba?
0: Ito, galing kay 3363. Sabi niya, good morning to the best duo. Oh, yan naman ako.
1: Bakit naman kayo ganyan?
0: Sabi niya, kung wala naman love back, eh masakit talaga yun. Kaya iwan mo na, tumipat ka na.
1: Hindi, may punto din siya dito.
0: Hindi ko mabanggit yung sinasabi mo kasi hindi ko pa ini-endorse to eh.
1: Ayaan mo balang araw.
0: Baka ma-endorse ko ito. Nakikinig si Papa Ru.
1: Hello.
0: Sabi niya kaya lumipat ka na sa Playtime.
1: Eh, may dahilan siya.
0: Kasi nga daw may cash back. Baka naman. Papa Ru, baka naman. Ako naman may endorsement dyan. Binanggit ko na.
1: Ay, naku, baka si Papa Ru na bahala dyan.
0: Baka may spill
1: dyan.
0: Naman dyan. Oh,
1: si Papa Ru na bahala dyan. Uy, thank you. Ha.
0: Ayan.
1: Ito. At naman si 8906, ang mas masakit ay ang hindi mahalin pabalik. We can attribute it to arguments at palaging snob sa mga hindi matiwalang mga tao na palaging magsimulan o mapagsimulan siguro ito ng inis at away.
0: Ay.
1: Diba?
0: Baka may minamahal siyang iba kahit hindi kanya minamahal pabalik.
1: Alam mo ba, Dr. Hart, kinabahan ako sa we can attribute it to arguments. Parang it sounds like your honor.
0: We can actually mark that at as exhibit A-1-2, no?
1: Objection.
0: Ay, naku, nagpapatuloy ha. Yung, mamaya, merong hearing.
1: Mamaya, day 5.
0: Sana naman maayos na yung bansa natin. Maayos na yung Pilipinas. Matapos na yan at makapag-desisyon na sila at makapag-usad naman yung bansa natin.
1: Correct. Ang dami natin kinakaharap ng mga challenges ngayon.
0: Kaya nga.
1: Ng ating bansa. Sana ay mabigyan na ng solution.
0: Sana tuloy-tuloy na maayos yung impeachment. Pagkatapos flood control na naman, balikan natin yun.
1: Yes. Oo. Oh. Tama. I agree, Your Honor.
0: Hi, well, anyway. Oras po natin, 10:46 in the morning. We'll be pausing for a break. Maghanap buhay muna kami ni George, ha? Diyan lamang kayo. Just keep it here on your Heart FM.
1: Ang radyo ng Heart Ball.
2: Heart 92.7.

0: kung hanap mo ay di kalidad na produkto at maasahang serbisyo, punta na sa Kevin Enterprises. Kevin Enterprises, we offer great deals, trusted products, at serbisyong sulit na sulit para sa lahat ng customers. Kaya ano pang iniintay mo? Tara na sa Kevin Enterprises, located at JR Borough Street, Cagayan de Oro City. Kevin Enterprises, where every piso gets more value.
1: Where every piso gets more value.
2: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
3: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
4: Kaming mga taga-Upol, Heart FM ra ang among paborito.
5: Kami mga taga-Lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
2: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
3: Heart FM lang, wala nay lain pa.
4: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
5: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
2: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
4: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
5: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
2: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
6: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: Ano, waiting na lang ba talaga?
1: Hanggang always, wait na lang.
0: So sad naman. Na hindi kami namahal pabalik. Di ba?
1: Correct, correct.
0: It's so unfair. Sabi natin na gano'n, nagmahal tayo pero hindi tayo minamahal pabalik.
1: Eh kasi nga, taas kasi ng ano natin eh, yung parang, ay kanina pag ginawa ko to, yes, nagini siya. Makukuha ko siya.
0: Huwag naman sobrang mag-expect, diba?
1: Oo.
0: Pero check din natin, yun na nga sabi ko nga kanina, George, napakalaking tanong dyan, bakit? Why? Why oh why? Diba?
1: Eto may nabasa ako dito, Dr. Mm-hmm. Hart. Sabi dito, minsan hindi naman masakit ang pagmamahal mismo.
0: Mm-hmm.
1: Ang mas masakit ay ang pakiramdam na buong puso kang nagbibigay sa isang taong hindi kayang ibalik ang parehong pagmamahal. Pero may mga pagkakataon din na ang sobrang pagmamahal ay nagiging dahilan para makalimutan mong mahalin ang sarili mo.
0: Ayun, yun na nga. Dahil nga, di ba, pag nagmahal tayo, umiikot na lang yung world natin sa kanya.
2: Yes, I'm waiting for your love.
0: Tapos wala in return.
1: Hindi kanya kaya.
0: Di ba ang swerte niya? Swerte po ni mo eh.
1: Oo. Gigog mata ka. Niya, di mo ko ni mo higigog.
0: Di ba? Saya-saya ng life mo. Sa akin, napaka-miserable ng life ko. Oh. Hindi mo ako minamahal. Ah, di ba? Pinapa-feel ko lang sa inyo. So, huwag namang, ano, nandun na lang lagi umiikot. Eh, dapat pangalagaan natin yung sarili natin din. Eh, 50-50 lang.
1: At saka, ano, kasi ang tanong dyan, Dr. Hart, sige, oo, we'll spare something for ourselves. Pero, paano gagawin yun? Eh, kung magmahal naman kami, ako, personally, eh, todo-todo. So, how do you know, o paano nga ba, maano ng ating sarili na, oops, hanggang dito ka lang, ha?
0: Hindi naman siguro masama, George, na hindi mo ibuhos lahat.
1: Yes,
0: diba? Kasi hindi mo naman binibigay sa iba. Binibigay mo sa sarili mo.
1: Matunto ka.
0: Diba? Ang masama dyan, pag binibigay mo sa iba. Hahati-hati mo sa kanila.
1: Alam mo, may kilala ako, Dr. Hart.
0: Ay, sino yan?
1: Hi, self.
0: Sige nga. Baka kilala ko din.
1: Eh kasi, ay, eto nga. Oh, may chismis.
0: Hoy! Talaga? Sige nga. Oh,
1: ay, nagmahal itong taong to.
0: Hinay-hinay ka.
1: Nagmahal
0: itong... Blind item ba yan?
1: Hindi masyado. Eh, nagmahal itong taong to. Kaya lang,
0: ano?
1: Agay, eto. Uh-huh. Akala niya, ito nga kasi yung pros and cons no, kapag walang label. Akala niya, agoy siya lang ang ginahatdan ng food.
0: Ay! Food! Sarap yan.
1: Ay, uh-huh. Nalaman niya doon sa isang app na hindi lang pala siya.
0: Ay!
1: Kaya ngayon, hurting ang...
0: Para na sa mid ako.
1: Talaga. Hurting ang person.
0: Tapos, ayan. Tapos ano nangyari alam sa mo, person na yun?
1: Alam mo kasi, pag, alam nyo, ano na, akala nyo lang small things yun, pero it triggers a lot doon sa emotions, doon sa pagiging overthinker din ng taong ito.
0: Pinapadalhan siya.
1: Yung mga ganun. Oh. Akala niya, just... Pagtingin sa app, buti naka-access sa app.
0: Aha! Uh-huh. Nakita!
1: O nakita?
0: Aha! Meron din pala iba.
1: Meron pala. Nung tinanong sino ito, hindi
0: na,
1: makasagot.
0: Ako naman!
1: Na, sabi sa iyo eh.
0: Ay, password ng mga apps na yan.
1: Tama ka doon, Dr. Hart. Kaya, pag ano, talagang okay lang tumanggap ng mga motibo kung may mga taong interested sa'yo. Pero tama ka na, bigyan mo din ng boundaries yung sarili mo.
0: Ayun. Meron din kasi iba na nagbibigay tapos parang, di ba, ito na.
1: Oh.
0: Parang hinahawakan ka na sa leeg.
1: Akala mo pinagmamay-ari ka na.
0: Hello!
1: Di ba?
0: Mahirap naman yung ganun.
1: Mahirap talaga. Mahirap talaga.
0: Hindi mo na natin. Mami Marilyn Gonzalez, hi sa'yo. Nagpapabati pa rin kahit brown out sa kanila. Oh. Diyan talaga ako bilib sa sweethearts natin. Naka-Heart FM pa rin kahit brown out.
1: Kaya pinapashoutout niya ang kanyang pamangkin na si B-Boy Abrasaldo na nasa Sipalco, DB Cruz, sa Vehicle 06. Laging naka-Heart FM.
0: Oh.
1: ito yung kanilang mga kasamahan.
0: Kanilang boss, si oh, Team, boss. Ano, si Boss Team Galanara.
1: Team Galanara, oh. Oh, si Team Tantan Clover, Glenn Gachalian, Popong Abrayas, Bing Vaiga, Pipoy at si Joe Marie. Mga loyal yeah. listeners natin yan.
0: Uy, salamat ha. Oo. Salamat sa pakikinig lagi sa Heart FM.
1: Saya-saya namin. Maraming salamat.
0: Si Gigi Hazel Cayetuna Ming. Sabi ba't lumiliit yung window natin sa George? Ang hirap magbasa. Okay na. Sabi ni Ate Gigi, sabi niya pareho silang masakit. Pero magkaibang uri ng sakit. Ganon. Ang magmahal ng sobra ay masakit kapag unti-unti mo nakakalimutan ang sarili mo. Kaya sinasabi ko kanina pa eh. Binibigay mo ang lahat pero nauubos ka sa proseso. Ang hindi mahalin pabalik ay masakit dahil kahit gaano kalalim ang pagmamahal mo, hindi mo mapipilit ang damdamin ng ibang tao. Madalas itong magdulot ng lungkot at ganun din pakiramdam ng pagtangi. Ayan. Shout out ha, dyan po sa may Simplicity Vulcanizing and Car Wash. Dyan po sa may para makabalan ba?
1: Oh, para makabalan. Maganda umaga. Oh, ito may nalungkot, Dr. Hart. Si Maymay.
0: Reality. Sabi niya, truth hurts. Sige na, don't na.
1: Broken hearted siya.
0: Why naman? You can always talk to us and we're willing to listen yes, naman dito sa Heart yes. FM. Diba? Ikahanap ka na makausap, you can always drop by here at the station. And we're located at the 5th floor. Of FICO Admin kami. Building. Nandito lang kami ni George, diba?
1: Kikinig sa inyo. Good morning, Lady M. Pag nagmahal ka ng todo-todo, pagmamahal,
0: kaya mo yan, George.
1: Wala ka na sarili mo. Sa kanya ka na lang na umikot ang buhay mo. Isipin mo na lang ang sarili mo. Huwag ibigay lahat, sabi ni Lady M. Thank you.
0: Eto, siguradong ibibigay ko to. Hindi mo pwedeng hindi namin ibibigay to. The price is rise, overload na. Ay, bigas at grocery na naman. Paikot tayong ruleta, George. Saan kayo magkakaling yung winner natin? Para sa oras na ito. Ay, nako, sangka pa. Sangka pa, makikinig ka lang ng Heart FM. Pwede ka manalo ng bigas at ganun din groceries.
1: Correct.
0: Eto na, Sabat Dumigil.
1: Ay, nasa Barangay Consolacion tayo, Dr. Hart.
0: Sila lang, nandito tayo sa buta.
1: Yung ruleta natin.
0: Kung naman, di ka naman mabiro. Ka-strict mo naman. Sige, consolation tayo, bunot.
1: Eto na, bubunot na. Ayan, eto na sa ating Dropbox. Ang aking nabunot ay mula sa kanyang address ay District 3, Barangay Consolacion. Congratulations, Mark Disoyo.
0: Mark Disuyo ng District 3, Barangay Consolacion, Cagayan de Oro City. Congratulations sa iyo. Ikaw yung winner natin sa ating The Price is Rise Overload. Ayan ha, may bigas ka na, may grocery pa. Claim mo na yung papremyo dito po sa ating station. Nasa 5th floor po kami na FICO Admin Building. And that's at Vomenta Boulevard, Ilaya Carmen, Cagayan de Oro City.
1: At ang ating The Price is Rise Overload ay atid po sa atin ng Kevin Enterprises where your piso gets more value.
0: 11:05, magbabalik pa kami ni George, final set. Dito pa rin sa ating programa. Music from the Heart on 92.7 Heart FM.
1: Ang radyo ng heart ko.
3: Heart 92.7.
4: Happy!
5: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
6: Playtime Entertainment. Born for happiness.
7: Playtime Entertainment. Born for happiness.
8: Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
9: EXL Makabuhay Plus. Haping garantisado para sa publiko. Ako po si Mayor Lori Lee Jeronimo Pacquiao ng General Santos City. Ali na, mag-EXL Coffee Mix na. Makabuhay.
10: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: Ay, ang sarap pag ganyan sinasabi sa'yo.
1: You know what, sweetheart? That'll never break your heart.
2: Ay. Isang pangakong sana hindi mapangako. I'll never break your heart. Sabi pa nga, honey, that's no lie.
1: Aha. Marunong ka na sa mga ganyan, ha?
2: Natututo.
1: Ayan, sige, basahin muna natin before we go. Meron pa bang mga pahabol?
2: Mula kay,
1: Marilu mag-away. Ay, sana hindi ka nag-aaway lagi sa partner mo. Kapilihan ko pala nag-aaway na. Anyway, sabi niya, good morning sa inyo. Masakit magmahal ng sobra, especially kung alam mo naman na hindi ka minahal pabalik. Bakit ba kasi may pasobra kung wala naman siyang binalik sa'yo? Diba? On the other hand, kung love ni mo ang tao doesn't mean i-love back put ka niya. Ang importante dira, gi-love ni mo siya without expecting something in return. But remember, you have the capability to choose whether to continue or to stop your love to that person. Depende sa imong pain tolerance.
2: Oh, diba?
1: Grabe na.
2: May punto din siya, ha?
1: Ayun. Oh. Iba kasi masochist, di ba? Gusto nila masaktan sila lagi.
2: Yes, may gano'n. Ito naman si Car Heart. Mm-hmm. Masakit daw, walang pera.
1: Ay, masakit talaga yun.
2: Ay, masakit talaga.
1: Bukas, hindi na yan masakit.
2: Ay, oh.
1: Kasi dos welds na bukas.
2: Wala, kaching-kaching bukas. Si Maymay naman, Dr. Heart, sabi niya, both masakit.
1: Oh. Truth hurts. Hi, Maymay. Kaya natin yan.
2: Kaya. Laban.
1: Sabi naman ni John Riggs Laurel, good morning, Dr. Heart and beautiful George. For me, mas masakit magmahal ng sobra. Ika nga, too much love will kill you.
2: Ay.
1: Too much love will kill you.
2: Bagay.
1: Di parang sinansbirano kumanta yun.
2: galing. Ito naman, Dr. Ron, si Philip George Baguio. Masarap magmahal pero ng sobra, pero masakit ang hindi mahalin pabalik. Lalo na kapag umasa ka pa naman na mahalin ka rin niya. Pero di pala sa bagay, dahil sa pagmamahal ng sobra, dyan magsisimula. Umasa ka, naging mag-assume. Wala. Huwag mag-assume.
1: Yung ngayon, bilin ko sa inyo eh. Ika nga, di ba, sabi, habang bay buhay, may pag-asa. Pero girl, boy, hindi pwedeng aasa ka na lang ng habang buhay.
2: Correct. Ito, lagi natin naririnig sa korte ito. Do not assume unless stated.
1: Unless otherwise stated.
2: Unless otherwise stated.
1: Objection, Your Honor. Sabi na, morning ka heart, mula naman kay 4505. So, morning ka heart, mag-greet lang ko sila Ate Inday Tamparong and also to Ate Laplap. Si Joy, ano yan, Paradiang or Paradiang. Tsaka kay Carcar Machino. Maraming salamat, ha. Mga taga purok mabuhay sa Salawagan, bukid no nito.
2: Ay, maganda umaga.
1: Dami nakikinig sa atin dyan.
2: Oo. Sabi ni 6574, masarap mabuhay pag may mahal ka talaga. Ayan, mga taga Bugo, maraming salamat, ha.
1: Oo naman, ang sarap pag may, di ba? May minamahal.
2: Correct. May kanta si ano dyan, si James Taylor.
1: Ano ba?
2: How sweet it is to be loved by you.
1: Ay! Talaga naman.
2: Nasa
1: sikiligay. Basta tayo magpapaalam na overtime na tayo. Maraming thank you, ha, sa pagsama sa amin sa lupon ng dalawang oras. Naway, kulang na kulang talaga eh.
2: Kulang
1: pero
2: na.
1: Wala kami makagawa.
2: Ay, kasi medyo nagka-brown out kanina. Kaya medyo nabitin
1: medyo
2: tayo.
1: Medyo nabitin. Nabitin tayo ng mga ilang minuto. Again, maraming thank you sa mga nagpadala ng kanilang mga mensahe at ganun din ang kanilang reactions. And of course, kanilang magpapahayag ng kanilang point of view hinggil dun sa ating question of the heart. Si George, babalik mamaya.
2: O mamaya, mag-ano tayo, dear heart, ulit tayo, ha? Launa hanggang alas 3.
1: Alright, susunod na po ang programang Heartbeats. Kasama niyo naman si Harvey Stone. 11 to 1 o'clock in the afternoon. Maraming salamat again. Again, this has been your Dr. Heart.
2: And George.
1: Manatili po nakatutok sa inyong Heart FM. Ingat po kayo lagi. Always remember, we heart you.

0: Heart 92.7. Heart FM News Update.
1: Mas paiigtingin ng City Social Welfare and Development Department o CSWD ng Cagayan de Oro ang pagpapatupad ng mga batas at lupal na ordinansa laban sa mga magulang na mapapatunayang nagpabaya sa kanilang mga anak na namamalagi sa mga lansangan. Ayon kay Kawa Pana ng Oro Processing Section ng CSWD, prioridad pa rin ng ahensya ang pagbibigay ng gabay at pagkakataon sa mga magulang na maituwid ang kanilang mga pagkukulang at maayos na magampanan ang kanilang responsibilidad sa kanilang mga anak. Anya na sa kabila ng iba't ibang programang inilunsad ang ahensya para sa kapakanan ng mga kabataan, nananatili pa rin hamon ang presensya ng mga batang gumagala sa lansangan, partikular sa gabi. Dahil dito, muling hinikayat ng CSWD ang mga magulang na maging responsable at iyaking ligtas at nasa wastong pangangalaga ang kanilang mga anak sa lakat ng oras. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update.

0: 92.7 Hard FM Cagayan de Oro, 93.7 Hard FM Bukidnon, 12:16 ang oras natin, sweethearts. Subject brought to us by Birch Tree 45 Twin Pack. Pang dalawang baso, 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 7 pesos and 75 centavos lang SRP per baso. Bili na! Oy, maayong pagpaliud to. Ang sarap-sarap po ng ulam natin ngayon, ha? Diba? Oh, eto na. Yung iba is na nagbubukas na ng mga dilata sa bahay. Pero bukas, bawi na naman, diba? One day millionaire tayo bukas. Anyway, happy listening sa mga kumakain ngayon, ha? Hi kay Urbano Olinan. At yung mga sweethearts dyan sa may Block 2, Buara, Puntod, Cagayan de Oro City. Nako, grabe kadaghan nila din, ha? Especially sa ating mga sikat-sikat drivers natin, ha? Hi and happy listening po sa inyo. Of course, atong mga sweethearts diha sa may Makabalan. Happy listening, ha? Sa may fire station, sa lahat ng mga bumbero natin dyan, mga firemen natin. Happy listening po sa inyo. Simplicity Vulcanizing Shop, mayong utos sa inyo. And also si Mami Eileen Gales, always na nakikinig sa atin, ha? Send my regards kay Sir Nicolas Gales, ha? Barangay 17, Burgos del Pilar. Maraming salamat sa inyo din, ha, mga sweethearts. Hi na din po. Happy listening kay Ma'am Nanette Raniego. Diyan po sa may looban po ng Carmen Market. Shoutout po sa inyong lahat dyan. At saka yung mga kumakain ngayon dyan na may yung masarap na siomay. Diyan po sa may Kogon. Ako, happy listening po sa inyo, ha. Yung mga nagtitinda dyan ng mga, ano, yung mga frozen products natin, ha. Oh, naalala ko meron tayong isang winner dyan. Yung iba is hindi pa nanalo. Kaya makinig lang palagi dito sa Heart FM, ha. Oh, pakitagsin yung mga pangalan 0917-1579-927 para mabati ko kayo live on the air. Hi na din po sa ating mga sweethearts ngayon. Diyan po sa may Balingasag. Julie's Bake Shop Balingasag. Happy listening po sa inyong lahat, ha. At siyempre dito sa may Claveria. Sa may bandang Claveria, ha. Sa may Lanise. Or Lanise ba yan? Oh, happy listening po sa inyo. Naglanog-lanog kanunay di ang Heart FM. At yung mga drivers ngayon, naasa mga sasakyan nila, ha. Yung iba naman is yung mga, ano ba yun? Yung mga sasakyan yun. Yung mga, basta yung mga hybrid. Happy listening, ha. At saka yung mga taxi drivers natin, siyempre. Maayong pagpaniud doon sa inyo, ha. TNVS drivers natin. Oh, ang dami nating mga winners din ng TNVS drivers, ha. Ang ating mga kagayhaan, Grab drivers, maayong udto sa inyo di mga kuya. Kumusta? Grabe, dako na ba nga to ang grasya din, ha? Share your blessings naman. Shoutout din natin, ha, yung ating mga HPG, ha. Maayong pagpaniudto sa inyo, ha. Alright, 12:19 na po ang oras natin. Kaon na ta. Magbabalik pa ako with more music. Dito pa rin yan sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7. Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice, ang ice na siguradong ligtas at malinis mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice, ang ice na masaligan. Sa patuloy na pagmahal ng bilihin.
2: Ay, grabe ang mga presyo karon. Ang akong isa kagatos, wala na joy mapalit.
1: At mataas pa rin ang presyo ng bigas.
2: Ay, kalisod na gyud sa kinabuhi.
3: Sus, unsa una man oy? Unsa una man oy?
1: Mga sweethearts, we feel you and we got you.
4: We got you!
1: Sagot pa rin kayo ng Heart FM dyan. The price is rice. Overload! The price is rice. Overload!
5: Overload? Tama!
1: Overload dahil pati sudan, sagot na rin namin.
4: The price is rise. Overload. Dahil may bugas ka na, may groceries ka pa. Kompletos rekados na. The price is rise. Overload. Marami ang mananalo araw-araw. Kaya sweethearts, padayon lang sa pakikinig para magkabugas at sudan ka. Heart FM's The Price is Rise Overload.
5: The Price is Rise Overload is brought to you by Kevin Enterprises, where your piso gets more value.
6: The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: How? 92.7 Hard FM Cagayan de Oro, 93.7 Hard FM Bukidnon. 32 minutes after 12 o'clock, Dilaw Uhaw. And that song was brought to us by McDonald's. Happy, happy listening kay Mommy Marilyn. Of course, Mommy, maraming salamat. Nakakabuhay talaga ng ng dugo tong mga message ni Mommy Marilyn, ha. Shoutout nga pala sa drivers na gwapo daw ng taxi nga yung nasakyan. Happy, happy listening kay HPG Joseph Renara. Akala ko kung sino yung driver, ha. Totoo talaga to, Mommy Marilyn, ha. Gwapong-gwapo natin ng ating HPG Joseph Renara ng MRG Taxi, di ba? Malamig. O humot pa kayo yung sakinan. O, sama ka humot sa driver. O, ganun dapat mga drivers natin, ha. And then kay Jay Tagalog and of course sa ating small but terrible na si Jerry Cabuyaon at saka si Kuya Noel, mayong pagpaminaw sa inyo diya, ha. Actually, kabalakas Kuya Noel ganiya. O, yun, walang kuryente. Anyway, maraming salamat din sa ating mga sweethearts na nakikinig sa atin ngayon. At dyan sa paboritong tambayan, yung Megan's Eatery. Happy, happy listening po sa inyong lahat dyan, ha. And also, happy, happy listening. Eto, ating mga sweethearts sa may Bloomingdale Subdivision. Shout out kay Ate Virgie Cortez and the rest of the Bloomingdale Zumba Mommies. And hi to Fritzy Diane Ladica of the DPWH Co-op. And that's coming from Ate Carla Toledo. Hope to see you soon again, Ate Carla. Happy, happy listening sa inyong tanan din, ha, sa may Bloomingdale Ipunan. Hi na din po sa mga sweethearts natin dyan sa may Ipunan, ha, yung mga manokan dyan sa Ipunan, ha, nagluluto ng lechon manok. Happy, happy listening po sa inyong lahat. 12:34 na pong oras natin. More music pa rin dito sa ating programang Heartbeats, dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.
2: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
3: Online. Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@bancor.ph.
4: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
5: Ako, gang akong mga silingan deri sa Konsolasyon, Solid Heart FM Judmi.
6: Sa Carmen, kusog jud ang Heart FM.
7: Kami, mga taga-Baro Opol, dili mo kumpleto ang adlaw kung dili makapaminaw og Heart FM.
4: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
8: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
6: The best ang mga music sa Heart FM.
7: Makarelate, makaimot, ug makalingaw.
4: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
8: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
6: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
7: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
4: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM,

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon, 12:47 ang oras natin, sweethearts. Miley Cyrus with We Can't Stop. Who's going to stop us? Wala, di ba? Kasi patuloy yung mga music natin dito sa Heart FM. 24 hours po tayong mapapakinggan all over the world through our streaming apps. Anyway, happy listening nga pala sa ating mga OFWs ha, na nakikinig sa atin ngayon. Diyan po sa may Saudi Arabia. Oh God, di ba? Parang unahan rin na sa Barangay Carmen ha. Sir Cyril Gambalon, mayong pagpaminaw sa imo, sir. And anyway, that song was brought to us by Playtime Entertainment, Born For Happiness. Happy panood to sa atong mga sweethearts dyan sa may kamamanan, Roxanne Macha, Lorimer Sakala, and sa kumakain ngayon dyan sa may BBQ. And of course, ang ating BBQ family. Oy, advance happy birthday kay Miles. Oh, si Miles Stone. Si Mayor Miles, ha. Advance happy birthday to you, Miles. Be a good boy always, ha. Di magpabadlong, ha. We love you. Sa imong mga kuya dali sa Heart FM. Of course, from your auntie George as well, ha. Hope to see you soon, Miles. Sa gusto ni mong regalo, Miles. Sa birthday po na ako, Miles. Ang ako ang size sa kontil kay sa 10. US 10. Hoy, sa may birthday ngayong araw na to, ha. Happy birthday nga pala sa inyo. Hindi namin kayo na, makakalimutan. At saka, yung mga may nakalimutang selebrasyon dyan, i-text nyo lang ang inyong mga ipabati dito, ha. 0917-1579-927. Para hindi na yan magtampo, di ba? Eto, ang ating The Price is Rise Overload. Ikot na ang ating ruleta para pipili muli ng ating maswerteng mananalo ng bigas at grocery items. At dito tayo huminto sa may Nazareth. Punot na tayo dito. Winner natin galing dyan sa may Barangay Nazareth. Congratulations kay Sotero Akulan. Sotero Akulan of Nazareth. Congratulations to you, sir. Meron ka na pong bigas at grocery items. Pakikuha lang po dito sa aming impilan. Located tayo sa 5th floor Fico Admin Building. Dito po yan sa may Vamenta Boulevard. Ilaya Carmen, tapad sa West City Central School. O ayaw kalimti mong ID, palihog lang, sir, ha? Alright, ang Heart FM The Price is Rise Overload ay hatid po sa inyo ng Kevin Enterprises. Oras natin, 12:49. I'll be back with a music from James Blunt. Para to sa ating mga nasa parlor ngayon, ha, na nakikinig sa atin, si Tita Tits. Oh, ang title ng music na to is You're Beautiful. Ay, nako. Of course, dito pa rin yan sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: This is Heart 92.7.
2: Happy!
3: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
1: Playtime Entertainment, born for happiness.
0: Playtime Entertainment, born for happiness.
4: Pinog Chara.
5: Tingin ko pa lang, para bang.
4: Local and proud.

92.7 Hot FM Cagayan, the or 93.7 Hot FM Bogidnon, 12:15 na nga ng oras natin, a minute to go before heading 1 o'clock. Let's slow down na po sa itong sunod ng programa. It's gonna be with George. Magbabalik siya para po sa Dear Heart, your favorite chest program. Oh, hanggang alas 3 po. Babalikan ko kayo mamayang alas 3, ha? Keep on tuning dito sa Heart FM, ang radyo ng Heart ko.

0: Heart 92.7.
1: Kung hanap mo ay di kalidad na produkto at maaasahang serbisyo, punta na sa Kevin Enterprises.
2: Kevin Enterprises.
1: We offer great deals, trusted products, at serbisyong sulit na sulit para sa lahat ng customers. Kaya ano pang hinihintay mo? Tara na sa Kevin Enterprises. Located at JR Borah Street, Cagayan de Oro City. Kevin Enterprises. Where every piso gets more value.
3: Where every piso gets more value.
4: Naghanap ka ba ng masarap at swak sa panlasang Pinoy? Tara na sa Kamayan sa Manukan. Tikman ang kanilang paboritong inihaw na manok, masasarap na seafood at iba't ibang lutong bahay na sigurado magugustuhan ng pamilya at barkada. Perfect para sa lunch, dinner, family gatherings at espesyal na okasyon. Bisitahin ang aming mga branches sa Kamayan sa Manukan, Yacapin Quirino Branch at Corrales Extension Branch dito sa Cagayan de Oro City. Or contact us at 0915-581-2392 at 0961-956-1550. Kamayan sa Manukan, lutong Pinoy, presyong sulit, sarap na balik-balikan.
5: Kamayan sa Manukan, sarap na balik-balikan.
0: Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

0: 92.7 Hearts FM. Kagayan de Oro, 93.7 Hearts FM. Bukidnon, we got 12 more minutes bago po mag-alas dos ng hapon. Magandang hapon sa lahat na nag-enjoy sa mga love songs. Sino ba dyan ang nag-enjoy? Baby, oh, oy. Daming kamay, oh. Hala, mag-text kayo kay George, ha? Kasi hanggang alas tres tayo sa ating programang Dear Heart. And I would like to say hi and hello sa mga sweethearts natin dyan sa Novo Cugon. O sa may department store, maraming salamat sa inyong pakikinig. Nasaan yung mga magigiting na staff and crew? O pati yung security guard dyan, nakatutok sa Heart FM. Magandang hapon. Thank you to Kamayan sa Manukan Corales Extension Branch. Maraming salamat po sa inyong laging pakikinig. Sa mga customers who are dining in right now and enjoying our love songs, happy eating po. Naku, guwapo, guwapa ang mga staff diha. Mga buutan pa, Jude. Magandang hapon. Thank you. Ay, nakakataba ng puso na maraming nakikinig sa atin. Mami Marilyn, ito talaga, wantusawa ito. Magandang hapon sa'yo. On board ko sa Donsal's George, karon bound for Gitagum. Teka lang, binabasa ko pa. Ah, pero wala man sila nagpa-sounds uwi. Maungang ipakusga na nandiyan ako akong CP na naka-Heart FM. Miss you, love you, mami. Maraming salamat. Igna sila nga ipa-sounds na yan. Magandang hapon. Thank you. And ingat ka, mami, ha? Hala, where to really hit or where, what number will you send your text and shoutouts to? Nako, here are the digits. 0917-1579-927 at 0961-8924-927. Facebook page. Hala, palike and share, ha? Heart FM 92.7 dash Cagayan de Oro City. Well, let's go ahead and hear my final set for the first hour because we're moving on to the next hour. Keep it right here sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7 EX Almaca Buhay Plus Dietary Capsule 1 66 sa suspansya at vitamina gawa sa mga pilingsan ka tulad ng makabuhay moringa, neem, guilleban, luya, bawas, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate at B complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EX Almaca Buhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life with EXL.
2: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Big Show!

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro, 93.7 Heart FM Bukid Noon. I can never love again the way that I love you. Ay, Debbie Gibson with Foolish Beat, and that song was brought to us by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy. Si George Pueto ha, nagsasabing kahit man mainit ang panahon, basta dito kayo sa Heart FM. Nako, tiyak na lalamig yan with all the love songs. In my attempt to make it a rhyme, ano? May nga po sa mga nakikinig sa atin ha, sa City Agriculture's office. Maganda nga po, thank you for always listening. Hello and hi ako sa mga sweethearts natin. Ito, 0789. Let me go to our text line first. Ayan, sabi niya, good PM diha, Ma'am George. Kainit sa panahon. Uy, pero bugnaw kayo niyo sa... Sabi ko nga eh. From Sir Ronnie Ompok. Oh, ng Luok, Salay. Na ako, ila... Uy, wow. Naroon siya sa may ilalum ng mangga. Siguro nag-aano to. Tawag doon, nagduduyan. No. Maganda nga po. Salamat daw sa music. Miles away. Ingon ni Mayor Sweetie George. Hi to Mami Roxanne Macha, Lorimer Sakala, ug sa tanan nga taga Kamamanan. Yes, Mami Amy, let me dedicate that to Miles. Okay, Mayor Miles yon. Yung music natin kanina na Miles Away. Hi to Gales family na laging nakikinig. Di rigid mapulaan. Gusto ko yun. Nasigig pamino sa Heart FM. From Mommy Elaine Gales ng Barangay 17, Burgos del Pilar. Halik kayo, pasok kayo, pasok, pasok. Enjoy more love songs at 2:31. I got MLTR and many more. Hey, you keep it right here sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko.
1: This is Heart 92.7.
2: Mahilig ka ba sa kape? Mahirap na kung lagi nagpapalpite. Baka atakihin ka sa pagpili ng kape. Always choose the healthier alternative. Huwag ka sa 3-in-1. Piliin mo ang all-in-1. Choose EXL Coffee Mix 17-in-1. Ito ay puno ng mga likas at makapangyarihang sangkap tulad ng Native Purple Corn, Arabica, Spirulina, Ginseng, Ginger, Turmeric, Ganoderma, Mangosteen, Malunggay, Cinnamon, Guava, at Rose Hits. Sa bawat higo, dama mo ang lakas na magdadala sa'yo sa tagumpay. Walang mahira kung kaagapay mo ang EXL Coffee Mix 17-in-1.
3: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
5: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
6: Kaming mga taga-Upol, Heart FM ra ang among paborito.
7: Kaming mga taga-Lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
4: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
5: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
6: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
7: Makalingaw gud ang mga DJ na Heart FM.
4: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
5: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
6: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
7: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
5: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
4: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts, Heart FM. Ang radyo ng heart mo.
1: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro and 93.7 Heart FM Bukidnon, 244. And you know that I will. I will be here till 3 o'clock with a beautiful song to dedicate to someone that's very special into your hearts. Diba? Sabihan mo siya, I will be here. Lagi ako nandito. Pero, di na lang ko mag-chika. Hi, hello. Sa mga nakaka-relate doon. Anyways, George pa rin po ito ha. You're stuck with me. Yay! Oh, hanggang alas tres tayo ngayong hapon for the program at Dear Heart. Habang nanonood kayo, alam kong may mga pinapanood kayo ngayon. Diba? Yung mga live natin. Pero, sige lang. I-background nyo pa rin ako. Para kung ano na ba, pag uminit ng ulo ninyo, hala, sige, tune in tayo sa heart. Uy, samok. Mura mag-alimusong. O, diba? Oh, let us be your breather. And let me start reading some messages here. Sabi ni Junros, o may pakapin pa si Junros, o. Kung minsan, kailangan din natin lumayo para di ka masaktan. Lalo na pag naprito ka ng isda. Ikaw ba? Maying hapon. Thank you for that. 6896, greet ka lang sa Lusod family and Velarde family from Mars Laundry Hub sa May Ilaya, Carmen. God bless you too. Ayan na, maraming salamat po sa inyong pakikinig. At meron pa tayong mensahe dito sa ating Facebook page. So, dalikitan lang na ako ha. Oh, si Ate Arlene Abad Patriana, happy birthday. Christine Jane Palma, and happy birthday. At si Sir Eddie Kinya. Init di haron, no? Sige lang, pabugnaw diri sa heart. Hi to all the staff and crew ng Noisky Food House, ha? Ayan, si na Ate Jeanette Hermoso, si Lori Praja, Inday Maynila, EJ Chavez, Diana Kinya, Maylin Yomoso, Jess Kinya, si Apple, at si Grace Mondrial. Hi also to Temsoy Robles. Kamusta, Dems? Thank you sa inyong laging pakikinig, ha, mga sweethearts ko. It is 2:45. And you know what time it is? It's time for the Prices Rise Overload. Ala na, blessings na si George O. Mamimigay na. Ito na, paikot tayo sa ating relena to see saan ba tayo kukuha ng winner ngayon. Here we go. Ito muna sa mga hindi pa nag-claim ng kanilang premyo mula pa kaninang umaga. Mercy Canizares ng Barangay Kauswagan. Jasper Maglungsod ng Barangay Bonbon. Si Mark Disuyo ng Barangay Consolacion Roberto. Ayan, si Roberto Madia ng Sibitsko Taxi. Ito na. Ala! Ang aking nabunot ay mula sa Barangay Bonbon. Alright, asa na yung Dropbox, B? Palihog ko. Ito na, mula sa... Uy, Barangay Bonbon lang kanyang address, ha? Congratulations, Magna Maandig. Magna Maandig ng Barangay Bonbon. Congratulations sa'yo. Ikaw ang ating winner. Magdala ng ID to claim your prize. Again, you got 14 days po, ha, sa mga na-proclaim na napanalo. At kami po ay located dito po sa 5th floor FICO Admin Building, katabi ng West City Central School. Where is it located? Dito lang po yan sa Vamenta Boulevard, Carmen. Do not worry, may signage po tayo dyan. Dito sa may FICO Admin Building, makikita ninyo Heart FM. Para di na kayo mawala. Ha? At ang ating The Price is Rise Overload ay atid po sa atin ng Kevin Enterprises, where your piso gets more value. On to the final set. You should not change and be here, okay? Stick with me dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.
2: Ang

0: Heart 92.7.
1: Panalangin sa alas 3 ng hapon. Pumanaw ka, Jesus. Subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa. At ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos. Yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat. Ako ay nananalig sa iyo, banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, ako ay nananalig sa iyo.
0: Heart FM News Update.
2: Nananawagan ng pinansyal na tulong ang pamilya ng 2 taong gulang na batang lalaki na nasawi matapos masagasaan ng isang pick-up truck sa Barangay Carmen, Cagayan de Oro City. Ayon sa lola ng biktima na si Mierna Salud, hindi sapat ang naibigay na tulong ng driver ng sasakyan upang matustusan ang gastusin sa burol at pagpapalibing ng bata. Batay sa paunang imbestigasyon, naglalaro ang bata ng mangyaring insidente. Hindi umano siya napansin ng driver na nasa harapan ng sasakyan bago ito umandar, dahilan upang masagasan ang bata at agad itong ikinasawi. Patuloy namang nagsasagawa ng imbestigasyon ang mga otoridad upang matukoy ang buong pangyayari at pananagutan kaugnay ng insidente. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update.

32.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon, 3:12 ang oras natin. Sweethearts, Harvest Tone nagbabalik. Welcome po sa ating programang Heart Afternoon Drive. Dito lang sa Hot FM, ang radyo ng heart ko.

0: Napakarami pong kailangan nating tulungan. Pero ito lang po ang nagbibigay ng lakas sa akin, ang EXL Coffee Mix. Akalain nyo may 17 ingredients po itong purong herbal. Wala na siguro makakatalo pa sa mga ingredients na nasa loob ng kaping ito. Kaya kung hindi nyo pa nasusubukan, abay, subukan nyo na. Mga idol, ano pang hinihintay nyo? Kapi-kapi na po tayo. Ito, si Randy Canedo. Dahil may buhay sa EXL Makabuhay. Makabuhay.
1: Alala, ang EXL Makabuhay po sa hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: This is Heart 92.7. Heart, Cagayan de Oro.

0: 92.7 Hot FM Cagayan, the other 93.7 Hot FM Bugidon. Oras natin, sweethearts, we've got 31 minutes after 3 o'clock. Time check brought to us by Kevin Enterprises, where your piso gets more value. Magandang hapon once again, mga sweethearts. Happy Tuesday nga pala, ha? Oh, maganda yung hapon natin ngayon. Pero, tingnan mo yung kalangitan. Nagbabadya ba yung ulan? Anyway, alam na natin yung gagawin natin, ha? Para hindi tayo mabasa sa ulan. Oh, prepare your payong, your kapote, at saka ano ba yung mga pagdakip natin, ha? Yung ating mga mamahaling mga baseball cap, pwede na yan, ha? Pwede rin kumuha tayo ng dahon ng saging, at saka yun ang gawin nating pantakip, di ba? At saka iwasan natin yung mga mababahang mga lugar natin dito sa CDO, ha? Kaya doble ingat na po tayo mga sweethearts. At saka pray po natin yung mga nasalanta ng bagyo. Grabe yung ulan, di ba? Ito talaga. Sabi nila yung climate change. Oh. At saka yung mga sweethearts natin ngayon nakakabangon lang. Yung iba naman is busy, especially sa ating mga laundry shop natin, ha? Grabe, ang dami yung mga sweethearts natin nakikinig, ha? Iba't ibang mga laundry shops natin dito sa CDO. Of course, ang ating silingan di, ha? Mars Laundry Shop. Magandang hapon po sa inyong lahat. At saka sila ni Bing. Oy, si Zoe nga pala. Ating mga laundry shop din dyan sa may Ipunan. Happy listening po sa inyong lahat sa akin. Including yung clean ko. O, dyan po sa may Regency, ha? Malapit sa Regency Ipunan. Happy listening po sa inyong lahat dyan. At saka happy listening din po sa ating mga drivers. Dapat greet natin yan araw-araw, di ba? Pampagana. At saka pampabalik sa kanilang mood na happy sila, ha? Happy listening sa ating mga biyahe ngayon. Papuntang Taguloan, yung papuntang Balingasag. Yung iba naman is yung papuntang Camigan, ha? Dyan sa may Balinguan. Oh, happy listening po sa inyong lahat. Of course, ang ating mga turista natin coming from all over the world. Oh, happy listening to all of you guys. How are you doing? Welcome to the Golden Friendship or the Golden Friendship City of CDO. Alright? Anyway, mag-enjoy tayo sa ating Tuesday afternoon. 0917-1579-927. Diyan nyo po ipadala ang lahat ng inyong mga pabati, of course, di ba? Batiin natin, ha, kasi ngayon 14. Oh, nagpaparamdam na si Judith at saka si Juna. Yung talaga yung mga pangalan talaga na medyo yung iba is allergic na yung pangalan na. Magandang hapon sa inyo, Judith at saka Juna, ha. Oh, dubayan nyo kami. Bukas na kami magbabayad. 3:34 po. Patuloy tayo sa ating mga magagandang music dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.

0: kahit saan. Iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
1: Ako, akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Jodmi.
2: Sa Carmen, kusog jud ang Heart FM.
3: Kami, mga taga-Bara Upol, dili mo kong peto ang adlaw, kung dili mo kapaminaw, ug Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
2: The best ang mga music sa Heart FM.
3: Makarelate, makaimot, ug makalingaw.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon. Honest natin, we got 46 minutes after 3 o'clock. And that song was brought to us by CDO Idol Hot Dog. May panalo na with the cheesiest idol cheese dog ever versus previous formulation. Happy, happy birthday ha. Sabi ko na nga ba, may birthday ngayon ha. Happy, happy birthday kay Kapitan Lindelo Pabilan and also kay Christian Jean Palma. Hindi lang isa, kundi dalawa yung birthday celebrants natin. Yung iba dyan ha, yung mga may pabati dyan, happy birthday, batiin mo na. At saka yung mga hindi makatulog mamayang gabi, mag-good night na kayo para at least mahimbing yung tulog nila mamayang gabi. Happy, happy listening! Makulimlim daw yung kalangitan natin. Singkulimlim ng kilikili ha. O JL Flower Shop. Mayong hapon si Mudya, June Rose ha. Uy, dito ba ka itong Sabado, June Rose? Ay, last Friday nga pala. Sana nag-enjoy ka ha. Happy, happy listening din sa ating mga sweethearts ngayon. Nagkikinig dyan sa may buluwa at talipa pa ha. Grabe yung Igna maliso diya ba? Heart FM kina diya ba? Diba? Maraming maraming salamat. Roderick Ranido! And of course, ang ating mga kaibigan dyan sa may Ora Meat Shop. Sir Cabo. Boss Cabo, maayong hapon sin mo, sir. At saka yung mga nagtitindad natin dyan ng mga gulay-gulay. Yung mga nagtitinda ng itlog. At saka nagtitinda ng mga isda. Oy, shout out po sa inyong mga guwapa niya, ha? Appeal na po ng mga guwapo. Happy, happy listening po sa inyong lahat dyan. Hi na din po sa ating mga sweethearts dyan sa may Tagaloan. At syempre, before ko makalimutan ha, yung mga graduate po ng Alternative Learning System last Sunday. Congratulations po sa inyong lahat. At saka grabe, yung ano ba yun? Yung speaker, yung guest speaker nila. Oh, very, very inspiring po sila. Akalain mo, nag-graduate sila ng magna cum laude. ALS lang ha. Tsaka ang daming mga pagsubok sa buhay. Diba? Kaso hindi natuloy yung, naantala yung pag-eskwela niya. Kasi pinapauna pa yung nakakabatang kapatid. Pero he was able to find solution through ALS. Kaya gumaduate siya ha. With flying colors. At saka ngayon, very, very successful na. Anyway, yung mga estudyante natin sa ALS, huwag kayong mawala ng pag-asa. Oh, grabe pa talaga. Magiging asenso talaga tayo pag natapos natin yung pag-aaral natin, ha? Alright? Don't forget to share your blessings. 3:48 ang oras natin. Let's enjoy our Tuesday afternoon with more music. Dito pa rin sa ating programang Heart Afternoon Drive. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7
2: CDOIIIDOL Cheesiest! Our best idol cheese dog ever!
3: Versus previous formulation. Our cheesiest CDO idol cheese dog ever. Buy now!
2: Ito ang idol ko!
4: Also try Idol Hot Dog. Our meatiest and tastiest best idol hot dog ever.
5: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ng ice, dapat yung safe at purified. Sea Ice. Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Sea Ice dapat ang tube ice mo. Sea Ice. Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice, Purified Ice, ang ice na masaligan.
6: Radio with heart.
1: The best mix of music. From the station with heart, this is Heart 92.7.

This is Heart 92.7. This is Heart 92.7, Cagayan de Oro.

0: 93.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bugidon. Honest Natin Sweethearts, 15 minutes after 4 o'clock. Time check brought to us by Playtime Entertainment. Born for Happiness. Ay, alas 4 na ha. Final hour na po ng ating programang Heart Afternoon Drive. At batiin natin yung mga nakatutok pa rin dito sa atin. Happy, happy listening sa lahat ng mga okay-okayan natin dyan sa may Kogon. Happy, happy merienda din. Yung mga andyan ngayon sa may cafeteria. Nagpainit. Sarap ng combination ng puto sikwate. Diba? Parang Batman and Robin lang yan. At saka, ano ba? Wolverine at saka si Del. O, parang ito si Beanie at saka si Brother Fern. Yung hapon sa imo, di ako la. Sabi na agad siyang paro-paro. Grabe ma. Imagine ko yung kimbot ni paring ni Uncle Fern tuwing tumutugtog yung mga Beanie songs natin dito sa Heart FM. Hintay lang tayo yung mga ano ba yun? Yung baby dolls. Kumaplay na natin dito ha. Oh, for sure. Sasabayan pa natin ng kimbot niyan. Happy, happy listening din sa ating mga yung mga nasa gym natin ngayon ha. Dyan sa may Iron Baller Gym sa may Patag. Happy, happy listening po sa inyong lahat. Yung mga nagpapalaki ng kanilang mga muscles. Ako, grabe talaga ha. Happy, happy listening po sa inyo. At saka, ay na din po sa ating mga sweethearts dyan sa may Westbound Terminal. Yung ating mga drivers ng Super 5 Transport. At saka yung Rural Transit ha. Yung mga nasa terminal ngayon na papauwi na. Yung iba naman is may tagpuan nila sa terminal, di ba? Text na yun ha. Love sa terminal na kumagulat sa iyo. Alright! Grabe! Sana all! Anyway, oras natin 4:17. More music pa rin dito sa ating programang Heart Afternoon Drive. Siyempre, mamaya mamimigay tayo ng bigas sa ating The Price is Rise Overload. Abangan nyo yan dito lang sa ating programang Heart Afternoon Drive. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.
2: Playtime Entertainment congratulates SB19, winner of the Playtime Fan Favorite Award at the 17th PMPC Star Awards for Music. Fans from across the country voted on playtime.ph, an interactive experience to support their favorite artist. Follow Playtime Entertainment on Instagram and visit playtime.ph for more exciting experiences.
1: Playtime Entertainment. Born for happiness.
3: Playtime Entertainment. Born for happiness.
4: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman. Ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Sir Pisyong may puso.
1: This is Heart 92.7. Heart Cagayan de Oro.

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon, 32 minutes after 4 o'clock, Kapub Joe with Pahina. And that song was brought to us by Presto Creams, also brought to us by New Star Online. Experience New Star Online for a chance to enjoy exciting daily rewards and bonuses. Have fun, take it easy. Promo runs until December 31, 2026. EGLD reference number MGTG-2026-0949. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph. Batiin natin ng happy, happy birthday once again si Kapitan Lindelo Pabilan and also kay Christine Jean Palma. Happy, happy birthday po sa inyong dalawa. At happy, happy listening din sa ating mga sweethearts ngayon diyan sa My Kevin Enterprises. Lahat ng mga staff nila, yung mga nasa bodega, kanilang mga SG, at saka yung kanilang mga cashiers, at yung mga, ano ba, yung mga customers na dyan, ha? O, yung mga nag-go grocery, especially yung mga negosyante natin, ha? Andyan sila nag-go grocery sa Kevin Enterprises, diba? Kay Barato Ramanggut. Happy, happy listening din sa ating mga sweethearts. Ngayon, dyan sa may Agora Terminal, ha? Yung mga pauwi na po ng probinsya ng Misamis Oriental, happy, happy listening po sa inyong lahat. At happy, happy listening din sa lahat ng mga nurses natin sa Madonna and Child Hospital. At saka dyan din sa may NMMC, happy, happy listening. At naglanog-lanog na gas station dyan sa may NHA Kauswagan and Shell Gas Station. Shoutout po sa lahat ng mga pump boys nila at ang kanilang cashier. Maraming maraming salamat sa inyo, ha. Anyway, iwasan nyo na lang yung mga matatraffic na lugar. Parang na-traffic yata itong mga HPG natin. Magandang hapon sa inyong lahat, mga HPG. No, don't forget, ha, mag-snack tayo, ha, para at least, diba, kompleto. Hindi tayo magugutom. Abangan nyo ang ating magpili muli ng winners sa ating The Price is Rise Overload. Of course, sumutok palagi dito sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7. Gigutom na ba?

92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon. 4:45 na bong oras natin, sweethearts. The Dope Alive by Taylor Swift. And that song was brought to us by Playtime Entertainment. Born for Happiness. We're now on our final break sa ating programang Heart Afternoon Drive. Batiin natin si Arlene Abad Patriana. Nagpapasalamat siya sa atin. Salamat kaayo. Salamat po kaayo, Arlene. Thanks for listening. And also kay Beng, andyan pa ngayon sa Bohol. Oh, nakikinig sa atin, ha? O, ano ko na siya ilingaw sa Bohol. Ay, umuwi ka na dito sa CDO. Namiss ka na namin. Happy listening sa iyo, Beng, ha? JRS Maramag. Nakikinig pa rin sila sa atin ngayon. And of course, sa kanila mga van drivers, especially sa pinagagwapong at Demsoy, maayong hapon sa iyo, Dia Demsoy, ha? Rotsko, maayong hapon sa lahat ng drivers at pao nila. Yung Donsal Bus din, maayong hapon sa inyo. O kumusta na kaya yung mga sweethearts din nating mga Motorola drivers, ha? Yung mga andyan ngayon sa may sa may Gaysano. At saka yung ating Gatoda, maayong hapon sa inyo. Mga Alta Dua taxi drivers natin, magandang hapon sa inyong lahat. Ating mga Grab drivers, ano ba yung mga racket natin dyan? Basta legal lang na paraan, di ba? Okay na po yan. May snack? Wala. Grabe to si George. Papasok lang dito, walang dalang snack. Nakakagutom na po. Anyway, maayong hapon din sa ating mga sweethearts ngayon dyan, ha? Sa may Indahag. At saka, ano ba yung nahanap ni George? Aside sa boyfriend George, ano yung nahanap mo dyan? Ha? Oy, maayong hapon, ha, sa ating mga sweethearts din dyan sa may Ipunan. Happy listening sa mga nagtitinda dyan. At saka sa mga technicians ng Game Tech Only Fiber. Eto, grabe, magandang hapon sa iyo, Ma'am George. Hi kay Habibi sa kanilang Patag branch. Si Ricky, Uncle Pishon, also kay Boss Boyet. O sa ilang buutan ng boss si Sir Romnick Amarilie, ang CEO ng Game Tech Only Fiber. It's coming from Kent Edith. Maraming

0: 2 times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Burst 345 Twin Pack. 775 ra ang SRP kada baso. Birch Tree Fortified Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Sa patuloy na pagmahal ng bilihin.
2: Ay, grabe ang mga presyo karon. Ang akong isa kagatos, wala na joy mapalit.
1: At mataas pa rin ang presyo ng bigas.
2: Ay, kalisod na gyud sa kinabuhi.
3: Sus, unsa unom ni oy? Unsa unom ni oy?
1: Mga sweethearts, we feel you and we got you.
4: We got you!
1: Sagot pa rin kayo ng Heart FM dyan. The price is rise. Overload! The price is rise. Overload!
5: Overload? Tama!
1: Overload dahil pati sundan, sagot na rin namin. The price is rise. Overload. Overload. Dahil may bugas ka na, may groceries ka pa. Kompletos rekados na. The price is rise. Overload. Marami ang mananalo. Araw-araw. Kaya sweethearts, padayon lang sa pakikinig para magkabugas at sudan ka. Heart FM's The Price is Rise. Overload.
6: The Price is Rise Overload is brought to you by Kevin Enterprises, where your piso gets more value.

92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon, 2 minutes to go before hitting 5 o'clock. Gusto ko sa akin ka lang, pero karon magbulag-bulag sa ta, ha? Anyway, I'll see you back tomorrow. But before that, batiin natin ng happy-happy listening ang ating mga sweethearts ngayon dyan sa may Achilles Street, Kapisnon, Kauswagan. Hi kay Ann Ocho, Marilu, and Inso. Hi din kay Papa George Inso, Mama Vilma Inso, Kian Mercy Canizares, and sa tanang miyembro ng Inso family that's coming from Miriam Acero of Kapisnon, Kauswagan. Magandang hapon sa'yo, Miriam! Miss namin yung ang hiti ni Miriam, ha? Happy-happy listening po sa yung lahat dyan, ha? At saka happy listening once again kay Demzoy. Demzoy, uli na ta. Sugba-sugba ta sa inyo account. Ha, dali na. Anyway, that's it, mga sweethearts. Maraming salamat po for being with me. Let's, diba? Let's do this again tomorrow. 11 to 1 sa ating programang Heartbeats. At saka sa hapon yung Heart Afternoon Drive. 5 for fighting with Superman. Song goes out sa ating mga tatay, ha? Sila yung Superman natin, diba? Of course, playing right here sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.

0: Heart 92.7. Heart FM time. It is now 6:04. Heart FM News Update.
1: Pinikayat ng City Health Office o CHO ng Cagayan de Oro ang mga pamilyang gawing bahagi ng kanilang pang-araw-araw na pamumuhay, ang wastong nutrisyon at pangangalaga sa kalusugan at hindi lamang tuwing ipinagdiriwang ang Nutrition Month. Ayon kay Mary Tricia Laurente Granados, Nutritionist Dietitian at City Nutrition Program Coordinator ng CHO, mahalagang tiyakin ng bawat pamilya ang pagkain ng balanse at masustansyang pagkain at limitahan ang pagbibigay sa mga bata ng junk food, soft drinks at labis na karne. Binigyan din ni Granados ang kahalagahan ng pagpapanatili ng kalinisan sa kapaligiran at tamang pagtatapon ng basura upang maiwasan ang pagkalat ng mga sakit. Anya, ang wastong nutrisyon ay hindi lamang isang kampanya kundi isang responsibilidad na dapat isabuhay araw-araw upang mapanatiling malusog ang bawat miyembro ng pamilya at matiyak ang mas magandang kinabukasan ng mga bata. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update. The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: That song was brought to you by Playtime Entertainment, Born for Happiness.
1: Heart FM Time. It is now 6:33.
2: This is Heart 92.7.
3: Happy!
4: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
5: Playtime Entertainment, born for happiness.
0: Playtime Entertainment, born for happiness.
6: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas nai-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice, ang ice na siguradong ligtas at malinis mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice, ang ice na masaligan.
7: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
8: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
9: Kaming mga taga-Upol, Heart FM ra ang among paborito.
10: Kaming mga taga-Lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
7: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
8: Heart FM lang, wala na ilain pa.
9: Basta Heart FM, patsyada o makarilita.
10: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
7: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
8: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
9: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
10: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
8: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
7: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: Heart FM Time. It is now 6:45.
1: Time check brought to you by Kamayan sa Manukan.
0: Heart 92.7.
1: Naghanap ka ba ng masarap at swak sa panlasang Pinoy? Tara na sa Kamayan sa Manukan. Tikman ang kanilang paboritong inihaw na manok, masasarap na seafood at iba't ibang lutong bahay na sigurado magugustuhan ng pamilya at barkada. Perfect para sa lunch, dinner, family gatherings at espesyal na okasyon. Bisitahin ang aming mga branches sa Kamayan sa Manukan, Yakapin Quirino Branch at Corrales Extension Branch dito sa Cagayan de Oro City. Or contact us at 0915-581-2392 at 0961-956-1550. Kamayan sa Manukan, lutong Pinoy, presyong sulit, sarap na balik-balikan.
2: Kamayan sa Manukan.
3: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar

0: That song was brought to you by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy. Heart FM Time. It is now 7:30.
1: Time Check brought to you by Senior Idol Hot Dog. May panalo na with the cheesiest idol cheese dog ever versus previous formulation.
0: This is Heart 92.7.
2: CDO Idol. Cheesiest. Our best idol cheese dog ever.
3: Versus previous formulation. Our cheesiest CDO Idol cheese dog ever. Buy now.
2: Ito ang idol ko.
4: Also try Idol Hot Dog. Our meatiest and tastiest best idol hot dog ever.
5: Mahilig ka ba sa kape? Mahirap na kung laging nagpapalpite. Baka atakihin ka sa pagpili ng kape. Always choose the healthier alternative. Huwag ka sa 3-in-1. Piliin mo ang all-in-1. Choose EXL Coffee Mix 17-in-1. Ito ay puno ng mga likas at makapangyarihang sangkap tulad ng native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava, at rose hips. Sa bawat higo, dama mo ang lakas na magdadala sa'yo sa tagumpay. Walang mahira kung kaagapay mo ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Go for health. Go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
0: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
6: Ako, gang akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Jodmi.
7: Sa Carmen, kusog yun ang Heart FM.
8: Kami, mga taga-Bara Upol, dili mo kong peto ang adlaw, kung dili mo kapaminaw, og Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
6: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
7: The best ang mga music sa Heart FM.
8: Makarelate, makaimot, og makalingaw.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
6: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
7: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
8: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
9: Radio with heart.
0: The best mix of music from the station with heart. This is Heart 92.7.
10: It's a party we can do.

0: sa patuloy na pagmahal ng bilihin.
1: Ay, grabe ang mga presyo karon. Ang akong isa kagatos, wala na joy mabalit.
0: At mataas pa rin ang presyo ng bigas.
1: Ay, kalisod na gyud sa kinabuhi.
2: Sus, unsa unom ni oy? Unsa unom ni oy?
0: Mga sweethearts, we feel you and we got you.
3: We got you!
0: Sagot pa rin kayo ng Heart FM dyan. The price is rice. Overload! The price is rice. Overload!
4: Overload? Tama!
0: Overload dahil pati sudan, sagot na rin namin. The price is rice. Overload! Overload! Dahil may bugas ka na, may groceries ka pa. Kompletos rekados na. The price is rice. Overload! Marami ang mananalo, araw-araw. Kaya sweethearts, padayon lang sa pakikinig para magkabugas at sudan ka. Heart FM's The Price is Rice. Overload!
5: The Price is Rise Overload is brought to you by Kevin Enterprises, where your piso gets more value.
0: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa,

0: Balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso.
1: This is Heart 92.7 Cagayan de Oro.

0: That song was brought to you by Kamayan sa Manukan.
1: Heart FM Time. It is now 8:15. Heart 92.7.
0: Naghanap ka ba ng masarap at swak sa panlasang Pinoy? Tara na sa Kamayan sa Manukan. Tikman ang kanilang paboritong inihaw na manok, masasarap na seafood at iba't ibang lutong bahay na sigurado magugustuhan ng pamilya at barkada. Perfect para sa lunch, dinner, family gatherings at espesyal na okasyon. Bisitahin ang aming mga branches sa Kamayan sa Manukan niya Captain Quirino Branch at Corrales Extension Branch dito sa Cagayan de Oro City. Or contact us at 0915-581-2392 at 0961-956-1550. Kamayan sa Manukan, lutong Pinoy, presyong sulit, sarap na balik-balikan.
2: Kamayan sa Manukan, sarap na balik-balikan.
3: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
4: Hati ka pa sa kape? Okay lang yan. Dahil ang EXL Coffee Mix 17-in-1 ay may pinagsama-samang sangkap ng native purple corn, mixed herbs at arabica. Masustansyang sangkap at sarap na talaga namang babalik-balikan mo. EXL Coffee Mix 17-in-1. Nutrisyong sarap sa paborito mong kape. Ang EXL Coffee Mix 17-in-1 ay mabibili na sa mga drugstores at pharmacies, Lazada at Shopee. EXL Makabuhay Plus. Health and wellness for God's glory.

0: Smart FM Time. It is now 8:30. This is Heart 92.7. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
1: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
2: Kaming mga taga-Upol, Heart FM ra ang among paborito.
3: Kaming mga taga-Lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Heart FM lang, wala nay lain pa.
2: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
3: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
1: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: na lang ba sa kinabuhi ni Linda? Uy, nang sige na lang ni siya glaag. Labihan na ka-successful sa kinabuhi. Unsaon na laman ko aniwa pa mangkoy nakabuot? Dili pa ulahi ang tanan para kanimo. Ayaw ikumparay mong kinabuhi sa uban. Labi na og sa social media lang ka nagabase. Importante, mulihyo ka sa kinabuhi. Sa gagmay nga lakang nimo kadaadlaw, dako na naog-agi sa pipila ka bulan. Buhat ang mga butang nga makatabang para kanimo. Ayaw kalimta ang proper diet, exercise, EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Maukan niya mga partner nimo aron makabot ang optimum health para ready ka sa mga bagtik na pagsubok na muabot sa imong kinabuhi.
1: May buhay sa makabuhay.
2: The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: Heart FM Time. It is now 9:30. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
1: Kami sa Kauswagan, Parmimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
2: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
3: Kami mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
2: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
3: Makalingaw gud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
1: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.

0: This is Heart 92.7 Heart FM Time. It is now 10:30. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
1: Kami sa Kauswagan, Parmimi naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
2: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
3: Kaming mga tagalapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
2: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
3: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7 Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
1: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: This is Heart 92.7.
1: Heart FM Time. It is now 11:30. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
2: Ako, gang akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Judmi.
3: Sa Carmen, kusog jud ang Heart FM.
4: Kaming mga taga-Baro o Paul, dili mo kumpeto ang adlaw kung dili makapaminaw o Heart FM.
1: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
2: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
3: The best ang mga music sa Heart FM.
4: Makarelate, maka-emote, o makalingaw.
1: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
1: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
5: Shout in the heart!
6: Can you feel my heart?
7: This is
5: 92.7.
0: This is Heart 92.7.

0: Heart FM time. It is now 12:30.
1: Heart 92.7.
0: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
2: Kami sa Kauswagan, Parmimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
3: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
4: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
2: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
3: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
4: Makalingaw gud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts, Heart FM, ang radyo ng heart mo. This is Heart 92.7.

0: Heart FM Time. It is now 1:30. This is Heart 92.7. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
1: Ako, akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Judmi.
2: Sa Carmen, kusog jud ang Heart FM.
3: Kaming mga taga-Baro Opol, dili mo kong peto ang adlaw, kung dili makapaminaw og Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
2: The best ang mga music sa Heart FM.
3: Makarelate, makaimot, ug makalingaw.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. Shout to the
4: heart! Can you feel my heart?
5: This is
0: 92.7. This is Heart 92.7.

0: Heart FM Time. It is now 2:30.
1: The best variety of music all day. Heart 92.7.
0: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
2: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
3: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
4: Kami mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
2: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
3: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
4: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. Shout to the
5: heart! Can you feel my heart?
6: This is
1: 92.7.
0: This is Heart 92.7.

0: Heart FM Time. It is now 3:33. Your heart's choice for music and information. Heart 92.7. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
1: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
2: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
3: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
2: Basta Heart FM, patsada o makarelate ta.
3: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
1: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
4: Can you feel my heart?
5: This is
6: 92.7.
5: This is Heart 92.7.
6: This is Heart.

0: Heart FM Time. It is now 4:30. The best variety of music all day. Heart 92.7. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
1: Ako, gang akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Judmi.
2: Sa Carmen, kusog jud ang Heart FM.
3: Kaming mga taga-Baro Opol, dili mo kumpleto ang adlaw kung dili makapaminaw og Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
2: The best ang mga music sa Heart FM.
3: Makarelate, makaimot, ug makalingaw.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
4: Radio with heart.
0: The best mix of music from the station with heart. This is Heart 92.7.

0: This is Heart 92.7.
1: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
2: Pabata na ng pabata at dumarami na ang natatamaan ng high blood, diabetes at sakit sa puso. Kamakabuhay, payo ni Ate Anne, huwag mong antayin na tumaan ka rin. Sa tulong ng proper diet, exercise at pag-inom ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1, siguradong optimum health, makakamtan. Malayo ka pa sa mga sakit. Gawa ito sa mga natural na sangkap na siguradong maaasahan at epektibo. Tahakin ang mas magandang bukas kasama ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kano man kahirap ang pinagdadaanan ngayon, laban lang, go lang. Go for health, go for life with EXL. Isang paalala mula kay Ate Anne.
3: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Sa patuloy na pagmahal ng bilihin.
5: Ay, grabe ang mga presyo karon. Ang akong isa kagatos, wala na joy mapalit.
4: At mataas pa rin ang presyo ng bigas.
5: Ay, kalisod na gyud sa kinabuhi.
6: Sus, unsa o naman ni oy? Unsa o naman ni oy?
4: Mga sweethearts, we feel you and we got you.
7: We got you!
4: Sagot pa rin kayo ng Heart FM dyan. The price is rice. Overload! The price is rice. Overload!
8: Overload? Tama!
4: Overload dahil pati sudan, sagot na rin namin. The price is rice. Overload! Overload! Dahil may bugas ka na, may groceries ka pa. Kompletos rekados na. The price is rice. Overload! Marami ang mananalo. Araw-araw. Kaya, sweethearts, padayon lang sa pakikinig para magkabugas at sudan ka. Heart FM's The Price is Rice. Overload!
9: The Price is Rise Overload is brought to you by Kevin Enterprises, where your piso gets more value.
10: The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: 92.7 Hot FM kagayan de Oro City, 93.7 Hot FM Pokidon. We get 33 minutes after 5 o'clock. Let's join the club for you, Nobela. Isang good morning po muna sa lahat ng mga bukas na ang kanilang mga bata. Bukas na mga bata, nagbata na. Bukas na mga bata saan? Brand new day today, third day of the week. It happens to be Wednesday. Akinse na! Oy, sa buwan ng Hulyo. Ano pa ka ba, sweethearts, ha? Oh, eh, syempre, panibagong araw na naman. Panibagong set na naman ng winners para po sa ating bugas at saka groceries today. Ayoy ka! Ikaw na yun! Mananalo ngayong araw na ito! Kaya naman, sweetheart, tutok lang, ha? Oy, Jason Steele po ang inyong kapiling. Ano pa nga ba? Eh, text mo ako just in case lang nakikinig ka na. Naminaw na kakaroong bundag. Alright, text mo na ako. Dabuti na inyong mga telepono. 0961-8924927. Again, it's 0961-8924927. Dali! Ano man ang inyong plano? Saan man punta? Ano man ang mga gagawin ninyo? All you have to do is, you know, be with me. At mag-abang laman ng ating mga paborito mga hits. Ha? Sige na, dali. Magparamdam na kayo, ha? Gisingin na yung mga estudyante, yung mga dapat na gising na sa oras na ito. Siyempre, si nanay at tatay muna. Teka, good morningan muna natin. Magandang umaga, nanay, tatay. Si uncle, si auntie. Teka muna, yung mga gising na rin ngayon. Ha? Una kong paalala sa inyo ngayong umaga, bago ka maging busy sa kusina, aba, ano unang gagawin? Titingala ka muna sa langit. Magpapasalamat ka na buhay ka pa. Say mo, Lord, thank you for waking me up. Thank you for giving me the chance to live again today. Dali na. Sama-sama tayo hanggang alas 9. Commercial break muna tayo saglit. Magbabalik tayo with more. Sweetheart, padayon lang sa magpaminaw dito lang sa Hard FM. Ang radyo ng Hard Ko.
1: This is Hard 92.7. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
2: Ako, gang akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Judmi.
3: Sa Carmen, kusog jud ang Heart FM.
4: Kami, mga taga-Baro Upol, dili mo kumpleto ang adlaw kung dili makapaminaw og Heart FM.
1: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
2: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
3: The best ang mga music sa Heart FM.
4: Makarelate, makaimot, ug makalingaw.
1: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
1: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. Shout to the
5: heart! Can you feel my heart?
6: This is
1: 92.7. This is Heart 92.7.
7: Gising na at harapin ang bagong umaga. Mga musikang Pinoy para sa pusong Pinoy. Pinoy Heart, Pinoy Heart, Pinoy Heart on Heart 92.7.

0: 92.7 FM Cagayan de Oro City, 93.7 FM Bukidnon. 10 minuto bago sumapit ang 6 o'clock. Kaya sa Laki Salayo, pabihira lang natin marinig yan dito ano, sa ganitong oras. But anyway, pampakiliti. Magandang umaga, Jason! Magandang umaga din sa iyo doon sa nag-text sa atin. Ma'am Christine, good morning. Maraming salamat sa pakikinig. Magandang Santa Cruz Village at Zone 8 Carmen. Magandang umaga. Oy, Antesha Eatery. Gising na. Ah, oh, advance happy birthday, happy fiesta. Birthday. Oh, birthday na rin kasi once a year na nangyayari ito eh. Oh, happy fiesta. Advance sa Barangay Carmen. Happy Dinogan Festival, diba? Señora Nuestra de Mount Carmel. Kailan ba talaga? Alam niyo na, tanong nga natin sa mga kapitbahay natin dito kung kailan mismo. No? Pero advance pa to eh. Maraming salamat po sa inyong pagising ng maaga, ha? At sa pagsama sa akin. Thank you so much. Yung mga nasa mga bakeries ngayon, good morning! Sa may New Leaf Bake Shop, magandang umaga. Julie's Bake Shop, magandang umaga. Ay, Jonas Bake Shop, magandang umaga. Sa may kamamana naman ito na area. Maraming salamat po. Galanog-lanog din ang kanila monitor. Yung mga bakeries natin, ha? Nag-e-enjoy yung mga bakers natin. Na makinig sa atin mga music. May puntang niya sa mga gwapong nagmamasa ng tinapay. Yung mga nagja-jogging dyan, magandang umaga sa inyo. Sa mga nagpasinghot, ha? Good morning! Si Paring Tutor, maaga nagja-jogging, ha? Sige lang, panayin yan. Maganda yan sa kalusugan. Ano? Sige lang. Commercial break tayo once more, ha? Oras saan that we get 9 more before 6 o'clock. Oras yan natin sa atin ng EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy. It also brought to you by Virginia Hot Dog. Basta Hot Dog Virginia. And for a break, babalik tayo with more. Standby lamang mga sweethearts. Panayin sa magpaminaw dito lang sa Heart FM. Ang radyo ng Heart ko.
1: Heart 92.7. Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Sea Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Sea Ice dapat ang tube ice mo. Sea Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice, Purified Ice, ang ice na masaligan.
2: Excellent health, excellent life.

0: XL Maka Buhay Plus.
1: Ang pinakamasarap na regalo, hindi mo makikita sa loob ng kahon o sa mga mamahaling bagay. Ang tunay na regalo ay ang kalusugan sa isang kapsula ng EXL Makabuhay Plus. Dietary Capsule, pinipili mo ang magandang kinabukasan ng iyong minamahal. Ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ay puno ng mga sangkap na natural. Piliin ang ligtas at subo para sa kalusugan, para sa mga mahal mo sa buhay.
2: Ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Your heart's choice for music and information. Heart 92.7. The best variety of music all day. Heart 92.7.

mahal kita pero hindi mo lang alam. Hindi mo alam kasi hindi mo naman ako tinitignan. Ayaw mo namang itanong sa akin kasi baka nga naman hindi naman ikaw. At hindi ko rin naman sa'yo sasabihin kasi ayoko pa sa ngayon naman ligaw. Mahal kita pero hindi nga lang halata. Hindi halata kasi wala nga naman akong ginagawa. Hindi ako kumikibo, hindi ako nagsasalita, wala. Pero hindi ako torpe. Hindi ko lang talaga masabi sa'yo ng harapan. Mahal kita pero dehins mo pa rin ramdam. Hindi mo ako titignan, hindi rin kita titignan. Lagi mo lang akong pakikiramdaman, lagi rin kitang pakikiramdaman. At araw-araw tayong magdededmahan hanggang sa tayo ay magkabistuhan. Pero ngayong malapit nang matapos ang kanta ko, nais kong magkaalamanan na. Nais kong ako na rin ang magsabi sa'yo ng harapan kasi alam kong doon din naman ang tuloy niyan at dalawa din lang naman ang posibleng sagot dyan. Oo o hindi. Kaya't eto na, sasabihin ko na para matapos na at hindi na magkachismisan pa. Sasabihin ko na para wala nang problema at para hindi na rin kayong lahat nabibitin pa.

0: 92.7 FM, Cagayan de Oro City. 93.7 FM, Bukidnon. 17 minutes after 6 o'clock. That's a pretty year done being cool kalong. Yung mga ayaw pa bumago ng mga estudyante, yan ang dahilan kung bakit umiinit na naman ang ulo ni nanay saka ni tatay, ni uncle at ni auntie. Ha? Pero auntie, uncle, abay cool ka lang. Oo, daanin mo sa diplomasya. Sa umpisa. Medyo matagal gisingan, ano? Sa umpisa talaga yung diplomasya. Pamata na mo. O, tanghali na. Patasang-patasang notes niyan eh. Ah, pag talagang mag-aalas 7 na, bambaka na ba? Tumataas na talagang soprano na yung tono, ano? Sa una, cool pa eh. Mabata na mo. Bass pa, bass. Mata na mo, kay malate mo. Ganyan pa yan eh. Pag talagang ayaw, mata na! Magandang morning po! Kumusta po lahat? Yung mga kagigising lang dyan, oy! Teka muna, nagpasalamat ka na sa langit. Ha? Thank you, say thank you to the Lord, alright? Magandang umaga po, Galas Family, ng Barangay 17, Burgos del Pilar, as always. Talaga naman naging napakaaga at naging ko po silang kasama tuwing morning. Alasin ko pa lamang, gising na sila. Tatay Nicholas, Mami Elaine, magandang umaga po. Talaga naman. Good morning ha, pangapi na, pangapi. Ha? Eto, magandang umaga din sa mga drivers ng Motorola na nakikinig ngayon ha. Ay, mga taga-Maramag, magandang umaga. Itong Arellano family, Manzano family, Balasambas family. At ang Tapdasan family, magandang morning po. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw. Ito rin, magandang umaga, Hard FM. Shoutout kay Godens Arquita. At saka kay Faith Russell Don, ang kakasyong Arquita. A.K.A. Buday! Nga sa'yo, kayo nagmata, nag-prepare para mag-school. O, shoutout muna kay Mansky Arquita sa Maylirio Street, Carmen. Maraming salamat po. Aga gumising, ha? O, maayang buntag ni Hanapita. Thank you, ha? Usually, mga nagtatext to alas 8. Pero ngayon, nagtatext na alas 6 pa lamang. Ba? Aga ka ngayon, ha? Congratulations. Madami na mga sweethearts, yung ating draw, malapit na. Sino kaya mananalo ng bugas at grocery sa oras na ito? Abangan natin lahat yan. Still with me. Ako po si Jason Steele, ha? Hanggang alas 9 ng umaga tayo magkakasama-sama. Commercial break tayo sa Glenn. Magbabalik tayo with more. Padayin na mga sweethearts sa pagpamina. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng Heart ko.
1: This is Heart 92.7.
2: Gusto ba ninyo og hashtag HopeCore? If yes, tanawa online ang hashtag Easy Maging Best Me Stories sa mga ex-McDo crew members. Maka-inspire jud. Nisugod ni sila sa McDo as crew members. Unya, karon naabot na nila ang ilahang mga dream jobs. Naay mga nurse, teacher, journalist og pro volleyball player pa. Dagan pud sa ilaha nag-start as McDo crew unya nahimong McDo manager na karon na naay mga sariling team. Kinsa man dili ma-proud sa ilaha, kaingon gid sila na easy maging best me jud sa McDo. Angay kaayo ang setup nila para sa mga working students kay flexible lang sked. So sila ang mopili sa oras, depende sa kinahanglan sa school. Masaligan nimo perminte ang imong mga crew members kay grabe daw ang teamwork didto. And naay world-class training para sa imong growth. Easy maging best me jud dinhi sa McDo. Kung nag-iisip pa mo nga mag-apply, pag-apply na dayon. Visit McDo PH Careers Facebook page or visit the nearest McDo store near you to apply.

0: 92.7 FM Cagayan de Oro City, 93.7 FM Bukidnon, 31 minutes after 6 o'clock. Oras na di chatin na Playtime Entertainment, Born for Happiness. Gusto ko sa akin ka lang. Song from Roblido Timido, ha? Magandang umaga. Dali lang, ang dami nagising, oh. Isang good morning. Lahat ng mga nasa may Gogon Public Market.
1: Aga din, ah.
0: Napakaaga magbukas sa kanilang mga tindahan. Ang Marlong RM Station, kumusta po kayo lahat dyan? Lahat ng mga nagtitinda, lahat ng mga nagnenegosyo, good morning! Ay, pangape, pangape! Alam niyo, siniservisyoan mo na yung mga kapwa mo. Oh, pero ikaw, hindi mo pa siniservisyoan ang sarili mo. Magandang umaga, Mami Marilyn. Ang aga mo rin kumising, ha? Nandito kami sa Kitagum ngayon, ha? Kamusta ang weather natin dyan sa Carmen? Ayos naman po. Oh, sa buong city, oh, pambabae ba talaga o lalaki? Maraming salamat po, Mami Marilyn, ha? Oh, ang pingliha, Kitagum. Crisel Bagares. Magandang umaga rin sa inyo, mga taga-Puntod, Bacabalan. Maraming TY sa inyong pagpaminaw. Oy, good morning, kina Carl Haven David. Kina Hensel Faye David. Francisco Dudski. Amping always, ha, tsaka sa Bagaras family. Tanan Puntod, Bacabalan, naka-Hard FM na. 5 a.m. pa lamang. O, naka-Hard FM na agad kami dito sa bahay. Wow. Crisel Bagares, tang Bagaras family. Shoutout sa inyo. Arlene Abad Patriana, shoutout. Magandang salamat sa inyong pagpaminaw. Sana ay maganda naman ang inyong mga umaga, dihang napita. Eh, teka muna, lunchtime na, sweethearts. Gutom na rin ba kayo? Para masulit ang lunch break, deserve natin yung meal na nakakabusog. Ang craving ko, yung napaka-crispy, napaka-juicy at napakalaki na Chicken McDo na ngayon, may bagong nakakabusog meals. Ang One Piece Chicken McDo, may kasama ng choice of One Piece Crispy Chicken Filet o kaya ay One Piece Mushroom Pepper Steak. May kasamang small drink pa for only starting at 158 pesos. A price varies. Dalawang ulam, tapos may drink in one meal, mapapatastify ka na napakasulit. Kaya tara, order na! Now available in McDonald's stores and nationwide. Try it, taste it, and tastify via dine-in, take-out, drive-thru, or mcdelivery.com.ph. Promo runs from June 1, 2026 to September 19, 2026 per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 257576 Series of 2026. Commercial break muna tayo saglit. Magbabalik pa tayo with more. Mga sweethearts! Uy! Padayon kahapon sa pagpaminaw, ha? Malapit na kasi yung tour natin ng bugas at groceries. Manatiling nakikinig dito lang sa Heart FM, ang radyo ng Heart ko!
2: Heart 92.7.
3: Playtime Entertainment congratulates SB19, winner of the Playtime Fan Favorite Award at the 17th PMPC Star Awards for Music. Fans from across the country voted on Playtime.ph, an interactive experience to support their favorite artist. Follow Playtime Entertainment on Instagram and visit Playtime.ph for more exciting experiences.
2: Playtime Entertainment. Born for happiness.
4: Playtime Entertainment. Born for happiness.
5: The best variety of music all day. Heart 92.7.
6: Radio with heart.
5: The best mix of music from the station with heart. This is Heart 92.7.
7: Gising na at harapin ang bagong umaga. Mga musikang Pinoy para sa pusong Pinoy. Pinoy Heart, Pinoy Heart, Pinoy Heart on Heart 92.7.

0: Brought to you by Virginia Hot Dog. Basta Hot Dog Virginia. Magandang umaga, mga taga Black to Buara Puntod. Good morning sa inyo lahat dyan, mga taga Black to Buara Puntod ha. Solid listeners daw ito mga to. Wow, ang Ulinan Family. Maraming salamat po. Sari maganda inyong umaga dyan. Ha? Nagantiway! Tara, mamimigay na tayo ng bugas at groceries. Paminaw, paminaw ha. Bunot na tayo ha. Ruleta, pili na tayo. Saan ba magagaling? Oo, yung ating buwena manong winner. Select! Ang ating studio matatagpuan po sa FICO Admin Building, Pamenta Boulevard, Carmen, Ilaya, abay lang sa West City Central School. Oy, driver! Bunot tayo sa traffic sa driver. Ayun na. Ang kanya, oy, taxi! Ang pangalan ng kanyang taxi ay Topkick JP Logistics Taxi. Haba na pangalan, ha? Palitin natin yung pangalan ng taxi, ha? Topkick JP Logistics Taxi. Ang pangalan ng driver ng taxi na to, Jay Padillo. Jay Padillo ng Topkick JP Logistics Taxi. Congratulations! Nakadaog kang bugas at groceries. Dali, punta ka dito! Magdala ka ng ID. Hintay ka namin ngayon, ha? Samantala, ito pa yung mga pangalan pa na mga nanalo pa ng bugas at groceries, ha? Pakinig, makinig mabuti. O driver din ng Cebisco Taxi, itong si Roberto Majola. Robelito o Roberto Majola ng Cebisco Taxi, congratulations. Mark Disoyo ng District 3, Consolacion. Mark Disoyo ng District 3, Consolacion. Jasper Maglungsod ng Bunbun. Jasper Maglungsod ng Bunbun. Mercy Canizares ng Kapiston, Kauswagan. Congratulations, and nakadaugsad ka, ha? Hilda Kolubnas ng Augustine Valley Homes. Carmen, that's Hilda Kolubnas. Congratulations, nakadaugsad ka. Rosalie Daka ng Puntod. Rosalie Daka ng Puntod, congratulations. At Zoe, ano to? Zoe. Zoe Golda Songkuya ng District 3, Consolacion. Ha? Zoe Golda Songkuya ng Consolacion District 3. Congratulations, and yan po yung mga pangalang nanalo ng bugas at grocery sa ating Enterprises Rise Overload. Samantala, ito po yung inihatid sa atin ng Kevin Enterprises, where your piso gets more value. And for a break, oras natin 10 more minutes before 7 o'clock. Time check brought to you by Presto Creams. Magbabalik ba tayo with more? Stand by.
1: Heart 92.7.
2: Gigutom na ba?

0: This is Heart 92.7.
1: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
2: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0901-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
1: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
3: Online.
4: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
5: Excellent health. Excellent life. EXL Maka Buhay Plus.
6: My name is Jed and this is my wife Donna. We are the Boitrago family.
7: Our family, we love EXL Makabuhay Capsule. Especially kami na aming toddler. 2 years old siya. Prone kaayo siya magsigig ka sakit ubo, sipon. Maglisod mi sa iyahang magbantay. Itong lugay kayo siya maayo. In just 3 days or less than a week, paspas kayo iyahang recovery. Try EXL Makabuhay. Kay safe, good kaayo siya even for mga bata.
6: Kami sa among pamilya, we love EXL Makabuhay. Kaya di lang siya para sa mga as parents, but also good para sa mga anak.
8: I love EXL Makabuhay.
9: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
11: Kung hanap mo ay di kalidad ng produkto at maasa ang servisyo, punta na sa Kevin Enterprises. Kevin Enterprises, we offer great deals, trusted products, at servisyong sulit na sulit para sa lahat ng customers. Kaya ano pang iniintay mo? Tara na sa Kevin Enterprises, located at JR Borough Street, Cagayan de Oro City. Kevin Enterprises, where every piso gets more value.
12: Where every piso gets more value.
13: Shout to the heart!
14: Can you feel my heart?
15: This is
16: 92.7.
0: This is Heart 92.7. The best variety of music all day. Heart 92.7.
17: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman. Ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso.
0: Narito na ang headlines ng mga nagbabagang balita.
18: Magandang umaga, narito na ang mga ulo ng mga nagbabagang balita para sa araw na ito ng Miyerkules. Headline sa ating balitang nasyonal, pagharap ni OVP Chief of Staff Attorney Zulica Lopez, nakadepende sa itatagal ng cross-examination ng defense team.
19: House Prosecutors giniit na hindi matatabunan ang teknikalidad ang bantang pagpapatay ni VP Sara kay PBBM at iba pang matataas na opisyal.
18: Balitang nasyonal pa rin, PBBM iniuto sa mas mahigpit na pagsusuri sa 2027 National Budget.
19: At headline sa ating abalitang lokal, DPWH 10 na pinaigting ang mga akbang laban sa baha sa Northern Mindanao.
18: Samantala naman sa ating balitang lokal pa rin, Cagayan de Oro, ipagdiriwang naman ay ka-48 National Disability Rights Week.
19: At panukal ng PAGCOR Authorized Gaming Facility sa syudad, sinuri ng City Council.
18: Samantala sa balitang lokal pa rin, NMMC nagmukha sa mga magabagong pasilidad.
19: Headlines sa ating abalitang Bukidnon, MSWDO, inilabas ang schedule ng third quarterly senior citizen payout sa San Fernando.
18: Nabatala naman, 18 rescue teams nagtunggali sa ika-6 na Provincial Rescue Olympics sa bahagi pa rin ang Bukidnon.
19: At critically endangered na Philippine Eagle nasa GIP sa Bukidnon.
18: Sabantala naman sa ating balitang Mindanao, ERC, naglabas ang kautusan laban sa paniningil ng Norteco sa Davao del Norte.
19: At kita sa ating balitang international naman, malaking wildfire malapit sa Paris. Pinaghihinalang sinadya.
18: Sa iba yung dagat pa rin, 51 nasawi sa malawakang pagbaha naman sa bansang Bangladesh.
19: At headlines sa ating balitang sports, Ayala nangakong patuloy na ipagmamalaki ang Pilipinas.
18: At sa ating showbiz balita, Bea Alonso, pinaniniwalang ikinasal na kay Vincent Go.
15: Heart FM Balita. Mula sa Heart FM News Center, narito ang inyong tagapagbalita.
18: Magandang umaga, Cagayan de Oro. Magandang umaga, Buginon. Magandang umaga, Northern Mindanao. Maayong buntag, Pilipinas. Araw po ngayon ng Miyerkules, ikatong araw pong sa linggong ito, Hulyo 15, ngayon taong 2026. Sa ngalan po na buong puwersa ng Heart FM News Department at sa ngalan po ng aking partner na si Randy Kilos, kami naman ang inyong tagapaghatiin ng mga balita at impormasyon.
19: Nel Arshaga.
18: Ako naman, Mar Laurenio. At ngayon, sa detalye ng ating mga balita.
15: Heart FM, Balitang Nasyonal.
18: Para sa atin, 23 minuto makalipas ang kapito na nagmamadaling umaga. Una sa hanay ng ating balitang nasyonal. Nakadepende sa itatagal ng cross-examination ng Defense Panel kay National Bureau of Investigation Regional Director Attorney Jeremy Lotong kung may sasalang pa ngayong panglimang araw ng impeachment trial si Office of the Vice President Chief of Staff Attorney Zuleka Lopez. Ito ang kinumpirma ni House of Prosecution Legal Spokesperson Attorney Benjamin Tolosa Jr. na batay sa pahayag ng depensa kahapon, nasa kalahati pa lamang sila ng kanilang cross-examination kay Lotok. Ibig sabihin nito, posible rin tumagal ngayong araw ang gagawin pagtatanong ng depensa sa testigo ngayong hapon. Dahil dito inaasahang halos kaparehong oras pa ang gugugulin sa natitirang pagtatanong ng depensa. Sinabi rin ni Tolosa na wala pang pinal na desisyon kung magsasagawa pa ang prosecution team ng Red Direct Examination. Ito'y matapos naman ang cross-examination ng depensa.
19: Samantala, yan ba ang best nyo? Galingan nyo pa ng unti. Ito ang matapang na pahayag ni House Prosecutor at Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon sa defense matapos silang questionin ang ilang teknikalidad sa isinagawang cross-examination kay NBI Regional Director Attorney Jeremy Lotok. Ayon kay Ridon, anuman ang punahing teknikalidad ng depensa, hindi pa rin ito mababago ang katotohanan na nagbanta si Vice President Sara Duterte kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Binigyan din ni Ridon na nananatiling matatag at hindi natitibag ang testimonya ng kanilang testigo. Iginit din ni Ridon na mayroong nagbanta, mayroong pagbabanta at mayroong pinagbantaan ang vice presidente.
18: Aras sa atin, 25 minuto makalipas ay kabito na nagmamadaling kumbaga panghuli sa hari ng ating balitang nasyonal. Iniutos si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mas mahigpit na pagsusuri sa panukalang pambansang budget. Ito'y para naman sa 2027 at inatasa ng mga ahensya ng gobyerno na bigyang prioridad ang mga proyekto maaaring ipatupad agad at maghatiin ng mga konkretong benepisyong sa publiko. Sinabi ni Executive Secretary Ralph Recto na nagpapatuloy ang pagsusuri sa panukalang 2027 National Expenditure Program o NEP. Matapos na lakay naman ng gabinete ang plano sa paggastos noong Biyernes, Hulyo 10, habang tinatapos ng administrasyon ng panukala bago naman ito isumite sa Kongreso. Sa pulong ng gabinete noong Hulyo 9, inilahan ni Budget Secretary Kim De Leon ang mga pangunahing bahagi ng panukalang 2027 NEP na isinumite sa Pangulo para naman sa pagsusuri. Itama inyo mga orasan, alas 7.26 na nagmamadaling umaga. Sumayin niyo po ang ating balitang nasyonal. Samantala, bago tayo sa mga balita dito sa Cagayan de Oro City.
15: Heart FM, Balitang Lokal.
18: Sa ating balitang lokal, mas pinaiting naman ng Department of Public Works and Highways o DPWH-10 ang magpapatupad ng offline kontrabaha sa iba't ibang lalawigan sa Northern Mindanao. Ito'y upang mabawasan ang panganib ng pagbaha kasabay pa rin ang pagpasok ng tag-ulan. Kabilang sa mga isinagawang aktibidad ng paglilinis ng naipong banlik sa Sapang Creek sa Barangay Bulwa na isinagawa naman ng DPWH Cagayan de Oro City First District Engineering Office. Nagsagawa rin ng manual clearing at cleaning operations ng DPWH Cagayan de Oro City Second District Engineering Office sa Bitanag Creek hanggang Barangay 36. Sa Bukidnon, isinagawa naman ng DPWH Bukidnon Second at Fourth District Engineering Offices ang rehabilitasyon ng old Towning Basin sa Taganibong Creek. Ito'y sa bayan naman ang maramag. Samantala, nagbabatuloy naman ang dredging operations ng DPWH Iligan City District Engineering Office sa Iligan River. Sa may barangay Tubod, ito'y upang mapanatiling maayos naman ang daloy ng tubig doon. Ayon sa DPWH 10, layunin ng Opland kontrabahan na mabawasan ang epekto ng pagbaha sa mga komunidad sa pamamagitan naman ng regular na paglilinis at pagpapanatili ng mga daluyan ng tubig, lalo na sa panahon ng tagulan.
15: Heart FM, balita!
19: Samantala, ipagdiriwang ngayong Hulyo 17 hanggang 23 ang 48 bansang linggo ng karapatan ng mga taong may kapansanan o National Disability Rights Week sa syudad. Tampok sa selebrasyon ang temang Rights First, Legislation Forward, Strategic Action for Equal Participation and Inclusive Development na naglalayong isulong ang pantay na karapatan, partisipasyon at inklusibong kaunlaran para sa mga persons with disabilities o PWDs. Pangungunahan ang pagdiriwang ng Pamahalaang Lungsod ng Syudad, Persons with Disability Affairs Office o PDAO, City Social Welfare and Development Office PWD Section, KaFedPA at iba pang organisasyon ng mga PWD, kabilang din sa mga nakatakdang gawin o gawain ang medical mission at pamamahagi ng social pension sa Hulyo 22 habang magtatapos ang selebrasyon sa pamamagitan ng culmination program sa Hulyo 23.
18: Alas 7:28 na nagmamadaling kumaga, dagdag pa rin sa hari ng ating balitang lokal. Nagsagawa naman ng ocular inspection ang Committee on Games and Amusement and City Council ng Cagayan de Oro. Ito'y sa panukala lokasyon ng isang Tanger Authorized Gaming Facility na itatayo sa ikalawang palapag ng isang mall sa Barangay 31 sa Maylapasan. Pinangunahan ni Committee Chair Councilor Moreno Jing Daba IV ang nasabing inspeksyon. Ito'y bilang bahagi naman ng masusing pagrepaso sa aplikasyon ng isang kumpanya na nagnanais magpatayo at magpatakbo ng nasabing gaming facility sa lungsod. Dumalo rin sa inspeksyon sina Committee Vice Chair Councilor Al Legazpi Sr. at mga miyembro ng komite na sina Councilors Paolo Gaane at Gigi Go. Sa isinagawang pangbisita, sinuri ng komite ang panukalang gaming area at inalagay ang mga kinakailangang pamantayan at regulasyon na dapat matugunan bago sila magbigay ng rekomendasyon sa City Council hinggil pa rin sa nasabing aplikasyon.
19: Samantala, panghuli sa hanay, nag-ating balitang lokal, formal na binuksan at binasbasan ng Northern Mindanao Medical Center o NMMC ang bagong pasilidad na magpapalawak sa serbisyong medikal para sa mga pasyente sa Northern Mindanao, kabilang sa mga pinasinayaan ang Cardiac Catheterization Laboratory, Bone Bag at PET CT Scan Center sa pangunguna ni na MMC Medical Center Chief Dr. Alvin Quinon at Department of Health DOH 10 Regional Director Dr. Sulpicio Henry Legazpi Jr. Tampok sa mga bagong pasilidad ang kauna-unahang PET CT Scan Center sa Northern Mindanao, ang unang AI-assisted cardiac catheterization laboratory sa Mindanao at ang unang bone bank sa buong Visayas at Mindanao. Ayon sa pamunuan ng NMMC, inaasahang mapapabilis sa mga makabagong pasilidad ang diagnosis at paggamot ng mga pasyenteng may cancer, sakit sa puso at mga orthopedic condition.
18: Itama inyo mga arasan, alas 7:31 na nagmamadaling kumaga. Sumayon po ang unang bahagi ng ating balitaan. Yan po ang ating balitang nasyonal at ang ating balitang lokal. Samantala, pagkatapos po ng ating maising commercial break, ay sa inyo naman ang ikalawang bahagi. Ang mga balita mula sa Mukidnon, balita sa iba pang parte ng Mindanao, balita mula sa Ibayong Dagat o International, kasama na rin ang sports at ang showbiz. Lahat ng yan, inyong matutunghayan sa pagbabali ng Heart FM Balita.
3: Radio with heart.
15: The best mix of music from the station with heart. This is Heart 92.7. Heart 92.7.
13: Happy!
16: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
10: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Playtime Entertainment. Born for happiness.
13: Birch

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Burstree Fortified Twin Pack. 775 ra ang SRP kada baso. Burstree Fortified Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: This is Heart 92.7.
2: 92.7.
1: Heart, Cagayan de Oro. Balikatati ng paghahati ng mga nagbabagang balita sa Heart FM. Balita. Heart FM. Balitang Bukidnon.
3: Oras natin, alas 7.33 sa nagbabadaling umaga. Patuloy pa rin kayo nakatutok at nakasubaybay at nakikinig sa ating Heart FM Balita.
1: Heart FM Balita.
3: Live pa rin tayo nababakinggan sa dalawang himpilan po ng Heart FM sa Kalakhang Bukidnon. Tayo po'y nababakinggan via Heart FM 93.7.
1: Heart FM Balita.
3: Ito naman sa ating lungsod na Cagayan de Oro. Tayo po'y nababakinggan via Heart FM 92.7.
1: Heart FM Balita.
3: Sa mga naka-online, tayo po'y live na napapanood sa pamamagitan naman ng Facebook Live sa ating mga Facebook pages na kung saan maaari po ninyong i-follow. Narito po ang ating mga Facebook pages, Heart FM 92.7- Cagayan de Oro City at Heart FM 93.7- Bukidnon.
1: Heart FM Balita.
3: Ito naman sa ating live, sa lahat po ng mga nanonood, maaari po bang makikishare ng ating live na ito para naman maging updated po yung ating mga kasamahan, yung ating mga nais ding magkaroon ng update sa mga balita ngayon. Pakishare lamang po ng ating live at maaari po kayo maglagay ng inyong mga komento, ng inyong mga opinion o maging ng inyong mga pa-shoutout. At yan po ibabasahin natin sa hulihan at pagkatapos po ng ating balitaan.
1: Heart FM Balita.
3: Aras natin, alas 7.33. Tres ng nagmamadaling umaga, experience Noongstar Online for a chance to enjoy exciting daily rewards and bonuses. Have fun, take it easy. Promo runs until December 31, 2026. EJLD reference number MKTG 2026-0949. Gambling is for 21 or persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop. Email at responsiblegaming@pangcor.ph.
1: Heart FM Balita.
3: Narito na mga balita mula sa Bukidnon.
1: Heart FM Balita.
3: Inilabas na ng Municipal Social Welfare and Development Office ang schedule ng third quarterly senior citizen payout sa San Fernando na isasagawa naman mula Hulyo 20 hanggang 22 ng taon, mula naman alas 8 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Ayon sa MSWDO, hahatiin sa tatlong venue ang distribusyon ng ayuda batay naman sa clustering ng mga barangay. Ito'y upang mapabilis ang pagbibigay ng payout sa mga senior citizens. Sa Hulyo 20, isasagawa ang payout sa barangay Kalagangan, COVID Court. Sa Hulyo 21 naman sa Municipal Gymnasium, habang sa Hulyo 22 naman ay sa Namnam COVID Court. Pinapayuhan ng MSWDO ang lahat ng benepensyaryo na dumanong sa itinagdang pecha at venue na nakatalaga sa kanilang barangay. Ito'y upang maging maayos at mabilis ang distribusyon ng kanilang ayuda.
1: Heart FM Balita.
4: Sa iwalay na balita, nagtipon ang 18 rescue teams mula sa iba't ibang local government units sa Bukidnon para sa ika-6 na Provincial Rescue Olympics na nagsimula nito lamang Hulyo 13 sa Kaamulan Capitol Grounds sa Malaybalay City. Pinangunahan ni Bukidnon Governor Relio O'Neil Roque ang pagbubukas ng 5 araw na aktibidad bilang bahagi ng pagdiriwang ng National Disaster Resilience Month na may temang naghahanda at kumikilos tungo sa panatag na bagong Pilipinas. Sa loob ng kompetisyon, ipapakita ng mga kalahok ang kanilang kahandaan at kasanayan sa iba't ibang rescue events tulad ng Mountain Search and Rescue, High Angle Rescue, Water Search and Rescue, Firefighters Mixed Combat Challenge, at Vehicular Accident Rescue. Dumalo rin na bilang keynote speaker si Office of Civil Defense Deputy Administrator for Operations, ASEC Lawrence Mina, kasama ang mga kinatawa ng iba't ibang national government agencies at local disaster risk reduction and management offices upang suportahan ang layunin ng programa na higit pang palakasin kanina ang kaandaan at kakayahan ng mga rescue teams sa pagtugon sa mga sakuna at emerhensiya.
3: Araw sa atin, alas 7.36, nagmamadaling umaga, panghuli sa hanay ng ating balitang Bukidnon. Isang critically endangered na Philippine eagle naman ang nasagip ng residenteng si Marvin Linoy matapos ito matagpo ang inaatake ng mga unggoy malapit sa Sawaga River sa Barangay Dalawangan, Malaybalay City, kamakailan. Sa tulong ng Inhandig Tribal Multi-Purpose Cooperative, mga opisyal ng barangay at Department of Environment and Natural Resources, ligtas na na-rescue ang agila na pinangalan ng Sawaga Dalawangan. Nang masuri sa Philippine Eagle Foundation sa Davao City, natuklasang may dalawang bala o pellets sa katawan nito, bukod pa sa mga sugat at iba pang pinsala. Patuloy itong sumasa sa ilalim sa gamutan habang inihiling ng foundation ang masusing investigasyon sa nangyari sa agila. Alas 7.37 na nagmamadaling umaga, oras na natin sa atin ng Big Shot Hotdog. Agad pa lang, panalo na!
1: Heart FM Balita.
3: Bago naman tayo sa mga balita mula naman sa iba pang parte ng Mindanao.
1: Heart FM Balitang Mindanao.
3: Sa ating Balitang Mindanao, ERC, naglabas ang kautusan laban sa paniningil ng Nordeco, ha? Yan po sa may Davao del Norte. Ang nilalaman ng balitang yan, ating pakinggan at alamin, mula po sa ating Davao Region News Correspondent na si Carl Ganal. Carl, mayong buntang detalye.
2: Naglabas ng kautusan ng Energy Regulatory Commission o ERC na agad itigil ng Northern Davao Electric Cooperative o Nordeco ang paniningil at pangongolekta ng bayad sa kuryente sa mainland Davao del Norte at Island Garden City of Samal. Kinilala ng komisyon ng Davao Light bilang tanging otorisadong power distributor sa mga lugar na saklaw ng pinalawak nitong prangkisa. Ayon sa ERC, layunin ng kautusan na wakasan ang kalituhan sa mga consumer matapos ang mga ulat ng dobling paniningil at hindi pagkakaunawaan kung aling kumpanya ang may legal na karapatang mag-supply ng kuryente sa mga naturang lugar. Samantala, inaasahang makakatulong ang desisyon sa pagbibigay linaw sa serbisyo ng kuryente sa Davao del Norte. Hinihikayat naman ang mga consumer na sundin ang mga susunod na abiso ng ERC at Davao Light kaugnay ng kanilang mga bayarin at serbisyo. Ito po si Carl Ganal para sa Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyo may puso.
1: Heart FM Balita!
3: Dagang salamat Carl Ganal, ang ating news correspondent sa bahagi pa rin ng Davao Region.
1: Heart FM Balita!
3: Alas 7.40 na nagmamadaling umaga, dumago naman tayo sa mga balita mula sa ibayong dagat.
1: Heart FM Balitang International.
3: Patuloy ang pag-apulaan ng mga bumbero sa malaking wildfire na sumiklab sa Fontainebleau Forest sa timog naman ng Paris, France. Pinati ang umabot na sa 800 hektarya ang nasusunog na lugar habang bagyang ipinasara ang pangunahing North-South Highway nang dahil pa rin sa naturang sunog. Ay kay French Interior Minister Laurent Nunez, pinag-iinala ang sinadyang sindihan ng sunog patapos matuklasan ang humigit-kumulang 10 magkakahiwalay na pinagmula nito. Patuloy namang nakakaranas sa matinding heatwave ang France na pinaniniwalang nagpalalapa sa mga wildfire sa iba't ibang bahagi ng Europa.
1: Heart FM Balita.
4: Samantala, sa hiwalay na balita, umabot naman sa 51 katao ang nasawi dahil sa malawakang pagbaha bunsod ng ilang araw na malakas na pagulan sa bansang Bangladesh. Maraming mga residente ang nawalan ng kanilang tirahan dahil na rin sa naganap na flash flood sa capital city na Dhaka. Karamihan sa mga nasawi ay mula sa Cox Bazar kung saan malaking bilang ng mga Rohingya refugee population ang nakatira doon. Inilipat na sa government shelter sa mga naapektuhan ng mga malawakang pagbaha.
1: Heart FM Balita! Heart FM Sports Balita!
3: O sa ating balita, papalakasan sa seremonya sa Malacanang, ginawaran ha si Alex Iyala ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng presidential citation bilang pagkilala sa kanyang naging tagumpay sa Wimbledon. Ay kay Iyala, ipinagmamalaki niyang katawanin ng Pilipinas at sisikapin niya maging mabuting kinatawan ng bansa sa loob at labas naman ng tennis court. Ang 21 taong gulang na tennis star ang kauna-una ang Pilipinong umabot sa fourth round ng Wimbledon singles at kasabay nito'y naitala rin ang career best ranking na world number 28 sa WTA. Susunod na sasabag si Iyala sa Mubadala DC Open sa Washington DC, ito'y bilang paghahanda pa rin sa nalalapit na US Open.
1: Heart FM Balita! Heart FM Showbiz Balita.
4: Ay, eto na nga. Oo, napakasaya natin. Usap-usapan ngayon ang umano'y kasal ni na, Bea, akala ko yung graduation song.
3: Graduation ba yun?
4: Ibang tunog yun.
3: Ay, ba yun?
4: Ano, pinapag-graduate mo na si Bea.
3: Akala ko siya.
4: Usap-usapan nga ngayon ang umano'y kasal ni Bea Alonzo at Vincent Ko.
3: Oy.
4: Matapos magbahagi si Makati Mayor Nancy Binay ng larawan kasamang aktres sa Makati City Hall.
3: Aba.
4: Kung saan iniulat na naganap ang kanilang civil wedding nito lamang Hulyo 13.
3: Ay.
4: Ayon naman kay OG Diaz, nakita niya ang larawan ng kasal at marriage bands ng magkasintahan at sinabing dinaluhan lamang ito ng mga may-ari ng ilang brands. Iginiti niya na hindi naging issue ang prenuptial agreement sa kanilang relasyon. Noong Marso 2026 kasi, inilathala ng St. Peter the Apostle Parish ang marriage bands ng dalawa. Abay, wala pang opisyal na kumpirmasyon mula kina Bea at Vincent. Pero meron akong update dyan.
3: Abay, anong update mo dyan?
4: Oo, dahil mismo yung legal counsel ni Bea ay nag-confirm na sila ay kasal na.
3: Ay!
4: Ito si attorney Joey Garcia of Guerra Law.
3: Ay!
4: Ngayon, i-confirm.
3: At hindi lang siya nag-confirm. Si Mayor.
4: Mayor Nancy Binay.
3: Nancy Binay. Siya.
4: Si ano kasi, si Mayor Nancy, sa Makati pala sila nagkakasal.
3: Oh, taga Makati yung mga yan.
4: Diba?
3: Ang laki ng City Hall na mga yan.
4: Siya mismo ang nag-confirm. Oh. Alam mo ba, cute ng picture nila?
3: Oo. Oh, no.
4: Tapos may ano pa siya, may caption pa siya, yung seatmate kong si Bash.
3: Talaga?
4: Short for Bash siya.
3: Aba. Pero finally, ano, natapos yung mga haka-haka. Pinaikot-ikot lang tayo nito dalawang to. Pinapunta pa tayo sa Spain. Di ba? May mga pa-walkout-walkout pa di umano.
4: Yung pala, dito rin. Si
3: sa Makati lang pala mauuwi ito.
4: Nalala ko din kahapon. Nagbigay din ang pahayag itong si Atty. Lorna Kapunan.
3: Attorney din ba niya yan?
4: Oh, ni Bea. Sabi niya, I wish you well, Bea.
3: Aba.
4: And then, sabi niya, hindi daw, ayun, meron kasing issue yung nga, nabanggit mo yung prenuptial agreement.
3: Oh.
4: Isa yun sa naging usap-usapan noong kasal nga nila sa Spain na hindi nagkasundo ang dalawa kaya hindi natuloy doon.
3: Na dapat, di umano, mayroong kasal.
4: And nilinaw niya na hindi siya gumawa ng prenup ng dalawa.
3: Mm.
4: Kaya wala siyang idea kung yun ba yung issue. Yun ba yung nangyari. Pero kasi tahimik lang, alam mo yun, yung parang...
3: Yung dalawa, no?
4: Oo.
3: Pero alam mo, mayroon talagang kasabihan, the best defense is silence.
4: Correct. Kung ano man yung nangyari sa kanilang dalawa, kung totoo man...
3: May nangyari! Oh, lalo na kinasal ng isang araw. Hulyo 13. The coaches ko, napaka-buenos nung pecha. Oo, tapos 14, 15. Abi talaga.
4: Ay, si Bea.
3: Talagang, basya! Basya siya ulan.
4: Ay, may masaya si Bea. Ganun na lang siguro. At saka ano, maganda din yung ginawa nila na talagang walang masyadong public public attention.
3: Oh, no.
4: Yung kasal. Tsaka na lang, 'di ba? Days after.
3: Imaginein mo ha, billionaire. Ang dami-daming pera. 'Di ba? Billionaire.
4: Pero
3: imagine mo, supposedly dapat ang na-expect natin bongga. Wedding of the year.
4: Yung para diba? Taylor Swift,
3: isasara ang buong Makati. Ganun dapat, 'di ba? Isasara ang buong Maynila. Feast day. Walang pasok, lahat ng empleyado dapat ganun.
4: Holiday. Bakit holiday ngayon?
3: Pero
4: kasal di Bea.
3: Pero pinili nila maging solemn lang.
4: Yes. Diba? Intimate
3: lang. Oy, may chismis.
4: Ano daw?
3: Ayokong pangunahan.
4: Ayaw nga.
3: Paparo, ikaw na ang mag-chismis.
4: Back to you, Paparo.
3: Ikaw na ang manguna. Ayaw ko muna.
4: Basta kami po ay masaya.
3: Masa.
4: Patuloy na magpapasalamat po sa inyong lahat.
3: Basta kami po ay masaya. Para kay Bea.
4: Ay, oo naman. Oo naman, syempre.
3: Masaya po kami para kay Bea.
4: Maraming salamat, Bea, dahil sinasaya mo kami.
3: At taray magkaroon kayo ng number two. Ay, number two, ng dalawang anak.
4: Ay, wow. Agad-agad.
3: Oo, oh, isang anak, isang lalaki, isang babae. Yan agad ang wish ko sa inyo.
4: Kambal ba? Kambal.
3: Kung pwede. Matagal-tagal mo nang pinaghintayan.
4: Oo. Oh, Bea, ito na yun.
3: Sigurado ako, ginawa na nila yung paa. Kanina paa? At saka kahapon. Yung paa.
4: Ah, so unti-unti na nabubuo.
3: Unti-unti na nabubuo yan sa paglipat ng araw. Kamay naman.
4: Katawan kamay. Na yun. Nako. Madaming masaya ha. Madaming masaya. Para kay Bea. At ito ay mainit-init pa kasi kagabi lang or hapon ng hapon, ibinalita ang kanilang kasalan.
3: Nakita ko nga rin, may mga post na eh.
4: Yung ilan nilang friends.
3: Ang galing, ano? Kaya kung kayo, halimbawa, meron kayong mga relasyon, diba? Binobomba kayo ng mga intriga at chismis. Huwag lang kayo magsalita.
4: Correct. Tama itong ginawa nila.
3: Ang galing nung ginawa nung, ano, nung mag-asawa, diba? Tahimik lang, bigla na lang, boom! Sumambulat na lang ng gano'n.
4: Akala ng ilan, yung mga siguro mga hindi masaya sa relasyon nila, hindi na makakatuloyan yan, eto na naman. Ayan na naman si Bea, ganyan na naman.
3: Oy, wala na naman, may bote nga. Bawabata, lamagawa, kundi tumunganga.
4: Eh, ano ngayon? Diba? We're very happy for Bea. At sana naman susunod na si John Lloyd.
3: Ay! Sana naman.
4: Maging masaya kasi medyo hindi pa... Sabihin okay, na natin hindi okay.
3: Eh, nawawala yung jowa niya eh.
4: Yun na nga. Sana maging okay din sila just like Bea and itong kanyang asawang si Vincent ko.
3: Asha! Sige! May sisigaw na dyan. Oo, paparo, meron na. Naplano na kahapon.
4: Actually, na-record.
3: Ay, nako. Anyway, sige. Ba't ganun?

0: Ah, sige, sige. Maraming salamat sa Enchika sa araw na ito, ha.
1: Yan po ang ating balita ngayong Miyerkules.
2: Heart FM, Showbiz Balita.
0: Hoy, 10 minuto bago sumapit ang alas 11 ng umaga, ito na po yung sitwasyon ng ating mga kalsada.
2: RTA. RTA. Heart FM, Road Traffic, Alamid. Daloy ng trapiko at kalagayan ng mga lansangan ng Cagayan de Oro. RTA. Heart FM, Road Traffic, Alamid.
0: Nasa linya natin ngayon si HBGJ Tagalog Toots ng RRJ Taxi. Mapapaldulakim na naman ako. RRJ Taxi, magandang umaga, Jay! Magandang umaga, Jay! JJ?
3: Hello, hello! Jason! Del! Medyo na busy tayo. Ay, pa ako pa sa
0: Sige, sige.
3: Dyan sa bahagi ng Divisoria, may kaluwagan pa ngayon dyan sa bahagi ng Divisoria. At pagka ikaw mo dyan sa Garland, papunta naman sa Baminta, medyo iwas-iwasan natin dyan dahil may event ang ating Carmen Market. Kaya dito, dere-derecho papunta sa Baminta hanggang sa Argentina is okay naman, maayos naman ang ito ng kalsada, daloy ng sakyan. Hanggang sa pakaupat pa ako sa Kaswagan area, okay naman ang Kaswagan area. Maliban lang dito kung makataan kayo dyan sa Diversion Road, talaga may sadyang pagbagal ng mga sakyan dyan at madami na.
0: Ayun! Sige! Kabawa-bala ng pasahero mo, narinig ko eh. Kani-kanina lang, ano? Oo. Sige, sige. Maraming salamat sa iyong report. Ingatan ang pagmamaneho at ingatan ng iyong pasahero. Thank you, HBGJ Tagalog Toots ng RRJ Taxi.
3: Yan ang latest na sitwasyon ng mga kasada ang kinataan sa ngayon. Heart Matalog Group, ni Tagalog Group, sa RRT Tactic para sa Heart FM, Road Traffic,
2: Alamid. RTA. RTA. Heart FM, Road Traffic, Alamid.
0: Teka lang, may nagko-congrats. Congratulations daw, Heart FM. Heart FM. Bea at Vincent Ko. Sabi ni Dr. Heart.
1: Teka lang, itong si ano din, oh, si Junros, oh. Uy, maraming salamat, Junros, ha?
0: Oo.
1: Sabi niya, the number one FM station sa CDO.
0: Oy, grabe ba? Sige, salamat, ha? Oras na andan, 8 minuto bago sumamit ang alas 8. Sabay niyo nga po ang mga maiinit at mga pinag-uusapan, mga balita. Na para po sa araw na ito ng Miyerkules, July 5th. Sweldo pa lang ngayon?
1: Oh, those swells.
0: Sweldo pa lang. Hindi ko na namamalayan. Hindi ko pa nagagastos yung sinweldo ko na nakaraan. Sweldo na naman.
1: Napakalaki ng problema
0: mo. Oo. July 15, 2026. Samantala, balikan po muna natin ang ating mga headlines.
2: Narito na ang headlines ng mga nagbabagang balita.
0: Headlines sa ating balitang nasyonal, pagharap ni OVP Chief of Staff Attorney Zulika Lopez. Nakadepende sa itatagal ng cross-examination ng defense team.
1: House prosecutors iginiit na hindi matatabunan ng teknikalidad ang bantang pagpapatay ni VP Sara kay PBBM at iba pang matataas na opisyal.
0: Sa balitang nasyonal pa rin, PBBM iniutos sa mas mahigpit na pagsusuri sa 2027 national budget.
1: Headlines sa ating balitang lokal, DPWH10. Pinaigting ang mga akbang laban sa baha sa Northern Mindanao.
0: Ano galang Bangor Authorized Gaming Facility sa CDO, sinuri naman ng City Council.
1: At Cagayan de Oro'y pagdiriwang ang 48th National Disability Rights Week.
0: Sa balita lokal pa rin, MMMC or NMMC nagbukas ng mga makabagong pasilidad.
1: Headlines ating balitang Bukidnon, MSWDO inilabas ang schedule ng third quarterly senior citizen payout sa San Fernando.
0: 18 rescue teams nagtunggalian naman sa 6 na Provincial Rescue Olympics sa bahagi pa rin ng Bukidnon.
1: At balita Bukidnon pa rin, na critically endangered na Philippine Eagle nasa gip sa Bukidnon.
0: Sa atin naman balitang Mindanao, ERC naglabas ng kautusan laban sa paniningil ng Nordeco sa Davao del Norte.
1: At headlines sa ating balitang international, ang malaking wildfire malapit sa Paris, pinaghinala ang sinadya.
0: Sa iba yung dagat pa rin, 51 nasawi naman sa Malawa ang pagbaha sa bansang Bangladesh.
1: At headlines sa ating balitang sports, Ayala nangakong patuloy na ipagmamalaki ang Pilipinas.
0: Sa ating showbiz balita naman, Bea Alonzo, ikinasal na kay Vincent Ko.
2: Heart FM Balita.
0: Aras natin, 6 na minuto bago sumabit ang alas 8 ng

0: Umaga, eto muna ha, makinig muna lahat, hinto lahat, hinto, hinto. Lunchtime na, sweethearts, gutom na rin ba kayo? Para masulit ang lunch break, deserve natin yung meal na nakakabusog. Ang craving ko, yung napaka-crispy, napaka-juicy, at napakalaki na Chicken McDo na ngayon, may bagong nakakabusog meals. Ang One Piece Chicken McDo, may kasama ng choice of One Piece Crispy Chicken Filet, at kaya naman, One Piece Mushroom Pepper Steak. May kasamang small drink pa, for only starting at 158 pesos, price value. Dalawang ulam, tapos may drink in one meal, mapapatastify ka na napakasulit. Kaya tara, order na! Now available in McDonald's stores nationwide. Try it, taste it, and tastify via dine-in, take-out, drive-thru, or mcdelivery.com.ph. Promo runs from June 1, 2026 to September 19, 2026 per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 257576, Series of 2026. Mga pa-shoutout natin dito. Ang dami.
1: Ay, may ano lang ako. Happy Fiesta, ha? Barangay Carmen.
0: Ngayon na ba?
1: Oo. Ah. May parada nga kanina kaya medyo build up ng traffic dito kasi may bandang Isalina Bridge.
0: Ay, hindi kami magsasaing mamaya.
1: Walang saingan mamaya.
0: Kasi madami akong silingan.
1: Happy Fiesta, kapitbahay.
0: Kaya pala amoy manok kanina.
1: Ay, ada.
0: Amoy lechon.
1: Amoy lechon.
0: Sa kapitbahay ko.
1: Ay, sana all.
0: Alamin ko nga kung saan ang bahay yun.
1: Pag-uwi mo, isa-isain mo yung mga kapitbahay mo.
0: Ha? Bisperas ba?
1: Bisperas.
0: Ah, bisperas.
1: Pero may parada na ngayon.
0: May parada na.
1: May parada na. Kasi ano daw eh, anong tawag doon? Parang ang tawag doon kapag may yung banda, yung andun yung...
0: Concert.
1: Basta may parang competition.
0: Competition. Battle of the bands.
1: Hindi.
0: Ano ba?
1: Yung ano, hindi na, marching band.
0: Marching, okay. Marching band. Ang ala.
1: Ito si Papa Ro may panawagan, no?
0: Cup! Si Cupcake.
1: Cupcake, happy Fiesta, Cupcake. Magandang
0: umaga
1: po.
0: Happy Fiesta.
1: Nakikinigin sa atin si Cupcake.
0: Wala ba yung nadjibog dyan?
1: Bogchi.
0: Ito na yung mga pa-shoutouts natin, ha? Oy, talaga naman. Baka may mga silingan kami taga-Carmen, tapos nakikinig ngayon. Tapos naghanda rin lang naman kayo. Kaysa mapanis yan,
1: ibigay niyo.
0: Dala niyo dito sa Pico.
1: Opo, tumatanggap naman po kami ng mga blessings.
0: Wala po kaming pili dito.
1: Basta
0: pwede pong nguyain.
1: Correct.
0: Alam niyo na, 5th floor, Pico
1: Admin. Yung address po namin, pakitake note.
0: 5th floor, Pico Admin Building, Bamenta Boulevard. Carmen Ilaya, abay lang sa West City Central School. Yes. Bring your valid ID.
1: Nag-claim pala. Happy Fiesta, mga kapitbahay.
0: Sige. Ayan, yung mga pa-shoutout, tirahin mo.
1: Eto si Ate Miriam Macera. Hello, maing buntag. Regards ko sa inyong duha. Thank you, ate.
0: Lalina Bonitalia, Wizo. Magandang umaga. Maraming salamat. Ano sabi niya? Ayan.
1: Ayun.
0: Nawala.
1: Asa na ba yun?
0: Nasa una. Anyway, natabunan.
1: Natabunan. Happy morning, ha? Eto, nakikinig sa atin ang Kafed pa. Ayan, thank you po. Ayan, maraming ring salamat for always tuning in.
0: Sa lahat ng mga PWD sa Cagayan de Oro City, maraming salamat po.
1: Yes,
0: sa Heart FM sila nalingaw.
1: Correct.
0: Thank you. Leo Labadan, magandang umaga. Jeba Palakat Pupus, magandang umaga. Mga taga Zone 10 Upper Carmen, mga namino karon.
1: Ayan, ang Galas family nakikinig sa atin, ha? Tatay Nicolas, ayan, kay Mami Elaine, kay Ma'am Jilin at kay Sir Glenn. Good morning.
0: Magkakaiba yung laman ng ating live.
1: Ano?
0: Anyway, Amy Balumadres, kung saan man ang madaanan. Magandang umaga po sa tanan mga tagamamanan, always gapaminaw.
1: Ayan, good morning, Mami Janet Flores Cagas. Heart FM always. Ayan, sa inyong programa, Denise Makanhan Carmen.
0: Hoy!
1: Shout out kay Mama Erlinda Flores. Sa Sampaguita, Kibawi, Bukidnon.
0: Si Oliver De Palco, mga tagindahan, good morning. Lilin Lago Roa, good morning.
1: Ayan, si Demsoy. Nakinig sa atin si Demsoy.
0: Aba.
1: May buntag, Dems.
0: Nimpa, Bernaldez, magandang umaga. Japit Daaya, blissful morning, sabi niya. Thank you. sa Heat Press Department ng Card Masters. Good morning!
1: Uy, may buntag. Sir Ron, Ma'am Ann, good morning, good morning. Jel Banaag, Heart FM, hello to Maribel Glide and Atomi. Ayan, good morning, good morning.
0: Ayun.
1: Marilu Abrigenia Simbahon, watching and listening sa May Bulwa. Shout out kay Ancho Liquatio. Para ba ito? Newcore. Ayan, Shelton Nazi Junit Kabaraban ang ping. Thank you, thank you.
0: Jun Rose, magandang umaga. Thank you sa inyo pagpamina.
1: Riza Nakwa Harap. Ayan, Mayang Buntag. Paparu, Mayang Buntag, Paparu.
0: Si Marifelo Ahes, magandang umaga. Mga tagalapas dos ito. Salamat sa pagbabalita ninyo, sabi niya.
1: Marami din pong salamat kay Dr. Hart na nakikinig sa atin ngayon. Congratulations. Ayan, thank you, Dr. Hart. Si Roque Daligdig.
0: Ay, Roque!
1: Ripolies. Ayan, saba-saba na food ko.
0: Magandang umaga sa'yo, Roque. Ikaw, ha?
1: Clark Montibon. Good morning, Clark. Ayan, si Janik Nicars. Ayan, kay Mami Janice na nagwalis ngayon sa bahay namin from Daddy Romnick Aranzo from Baraupo.
0: Si Remedios Gemelo, magandang umaga rin. Saka, yun na. Ayan. Sige.
1: Well, good morning kay Melchor Iguia Golie. Ayan, maraming salamat. At kay Lola Lalang, maayong buntag dyan sa may Hanapulan Claveria ni San Jose Oriental.
0: Ayun, yung ibang mga hindi nagpapakita mga messages. Sige. Magpapakita din po yan mamaya pagkatapos namin.
1: True.
0: Sige. At tabayanin mga bagong winner, isang bugas at groceries, mga sweethearts. Baka naman isa ka na sa mga bunot natin at magkaroon ng grasya para sa araw na ito. Uy! Oras natin, eksaktong alas 8 na nagmamadaling umaga. At yan nga po ang kalipunan ng mga balitang kinalap ng 92.7 Heart FM Cagayan de Oro at 93.7 Heart FM Bukidnon. Sa ngalan po ng ating mga news writers, Nell Arciaga, Tony Gonzalez, pati na rin sa ating mga sparring partners sa ating technical department, Engineer Nestor Paring Totor Nodalo ng Cagayan de Oro at Engineer Dan Marjepoy Batiansina sa bahagi naman ng Bukidnon. Sa ngalan po ng buong puwersa ng Heart FM News Department at sa ngalan po ng aking partner na si Randy Kilos, kami naman ang inyong naging tagapaghatid balita.
1: L.R. Shaga.
0: Ako naman, Mar Laurenio. Hanggang bukas, ito po ang Heart FM Balita. Pagbabalita na diretso. Serbisyong may puso!
2: Inihatid sa inyo ang mga legalidad at sariwang balita mula Luzon, Visayas, Mindanao at sa labas ng bansa. Diretsong pagbabalita at pagseserbisyo ng may puso. Ito ang Heart FM Balita. This is Heart 92.7.
3: Gigutom na ba?